Kuri yafe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kulemberwamu Samaria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, n'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujja, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katonda yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria Ejjutenneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuva Katonda Pati omuyisa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Kaya chitafu atagwa wotu kwele zambiri na umisai. Omwenye wakatunda wumwana wumu agarwe nyoyo mkama wafe, mlokozi wafe Yesu Kristo. Kudabiri zolewe vivi afe ya wamne vienzi yona. Wakubi ala kubi na abu na kuitirive nyoyo kwa Yesu, otukwa tulechisa wamne vienzi yona. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Lokubera okubona abono kuyitirive nnyo kwa Yesu otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo otukubira ensombiri n'omusaayi omwene ogwa Katonda ab'Omwana w'omwagala ennyo Omukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo otukubira ensombiri n'omusaayi omwana ogwa Katonda ab'Omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: aboluganda abaagalwa, nze Father Federico Chikomeko nga nkolera mu parish ewolereza omutuukirivu mujulizi Kanoni Lwanga e Bujuuko mu ssazzikulu erye Kampala. Mundeegatteko twebulire n'embeera era omulamu okugamba nti tweteeke ffenna emikono gy'omukama nga tetwereseemu olwo ajja kutufuula ekyo kyennyini ky'ayagala ffe tubeere.
1: Mwasize muki abawuliriza ya Radio Sapienza? Amanya nze Chatari Jacqueline, ni musomesa wa St. Joseph School na Kawuka. Esome erisooka, ng'ebbumba mu ngatto z'omubumbi, namwe bwe mutyo mu ngatto zange, bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi. Omukama yagamba Yeremiya nti, situka oserengete ew'omubumbi era eyo gy'onowulirira ebigambo byange. Awo ne nserengeta ku bbumbiro. Ekintu kye yali akola n'ebbumba bwe kyayonooneka n'akikyusa n'akolamu ekirala nga bwe yali asiimye okukola. Olwo Omukama kwe kugamba nti, nju ya Isirayeli, Omukama agambye nti, mulowooza nze siina kubakora ng'omubumba oyo? Murabe ebbumba nga bwe liri mu mukono gw'omubumbi, namwe bwe muli bwe mutyo mu mukono gwange. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu, yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Mwoyo gwange etendereza Omukama. Omukama ndi mutendereza obulamu bwange bwonna. Ebbanga lyonna nga nkyaliwo ndiyimbira Katonda wange ku ntongooli. Ekiddibwamu, nsiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Muleke kwesiga baami omuntu omutava bulokofu. Omwoyo bwe gulimuvaamu ng'adda mu ttaka lye. Olwo byonna bye yatetenkanyanga nga bisikiridde. Ekiddibwamu, nsiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Asuubira mu Mukama Katonda we eyakola eggulu n'ensi, ennyanja na byonna ebikirimu. Ekiddibwamu,
2: nsiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba.

0: emigo sabura emigo sabajati sabura wajati sabura
1: ah ese no ya por acá
0: Muhanga chivumbi Muhanga chivumbi Chikambwe. Zidi nakuzo mwezi makumi asatu mwezi kwa musambu mwaka pili abili mkago nakoru wakuna. Eda chika zili muna neza kata kusawe mwe kumachago nakoru walero. Watu zoti ya muna fetu kwa nilizati. Kichenda mwenye kitonye zenye from Radio Sapienzi. Yenkulize ya magezi nsure mziki nebe mizanyo. Jime Jacob JJ. Kaba saturi wanompora mporo kubangate tukutambu za tukutandi kisao nako. Kaswitch ya kono naku tumazo kubangate. Tukate kamua watu kanyiga. Osomoro kubango tambura na kono nakoru walero. Binji nyebige na maso mugwanga Uganda na yenge rafetuze. Tukua machama runji ngaba tuwa kusibido na kuruwajo. Mkaba katonda tusoboze senza no kulabi kako na teda. Tumweba za binji nyo. Ya sobodo kubanga ate atubiri na wo. Ya tuyiri na wo omobili. Oliyote ya muna fengo. Bukosefu kosefu bukutawanya. Chino wa suzo kikeja na tuwafunye kumpeke ya tulo. Kakati ya tuwa dota niso kufune mpeke ya tulo. Ata wa sagala gala mitene baja. No gamba ya bange nkolechi. Yenda gewa nkolechi ndekechi. Na inga tukugamba tiyo na kururunji nyo. Mchibuga Kampala ruke denge zabulicho asinzile mitala wa mayanja ku www.radiosapienza.com watu zotia na waliye waladala abali mubiare vye njawuro ebili ya Kampala mubiulira banafare mudamba na chicho
1: wate mubiulira na uchariza kaumezi
0: bana sabura ma sabura kabasa sabura kabasa enjoy na
1: ndi mtri mnyata
0: dagala tande muri yake
1: yoyoga mungu mukazi wa muganda
0: si muganda dawe ye
1: kana ebinyo kabibadde binyo nyo akumutiza kavera atende mu buti abachara bebu myejeje nga ye deba naga yatondo mukazi mwana muri baba hoteli mwana mupangisa akadala kano kebidi kano kebidi mwana bemba mu
0: na ye
1: ninga bache chatu kakuba kazi mwa munne nkusinga bulungi chechi kumparanya nze ntunda nyo kakazi gwe oli kabi nyo tinanga figa yange kuluma kuma cha kuna mutandiko yombera figa mwana muri bakazi oboli aina figo batalina
0: mwana
1: muri mukatale chibuye singo mwa bade mu parliament obango mlalali hat kugamba ali ruddawa nga ina chipo kinene cha ina mu government na yemwe ne chipo cha mu katale chibuye
0: wachite mukwatagana
1: wangala tuwa mutwafa abakastoma
0: anti kakati
1: kubanga mwawula mudala bwevuti
0: onye jakulira munetima
1: onye jakulira munetima kakanji weyo obutwa
0: kala
1: bajidia bafe trebu anata mkatari bandanga bacharabo mutale bwe mba mkede mkume sigiriza mwe mtereka abantu mbele na ile vyo kuda mkuyomba kumacho kwe na angiro kwe kumbule ngoye nganaba mkumbwa temunabo mude mkumbwa
2: Kanoke kambi pinkanoke byemizanyo mu program sagala garamide mutukutu sizake byemizanyo byonna okweto lensio na okutandikira ku mpira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna sambibwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka echipo okuuga nebyemizanyo byonna binji mu kambi pinkanoke byemizanyo
3: akambi kanoke byemizanyo kakutusibwako MTN free of fire fune mbere zenunje okuva ku network ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola, downloading app ya MTN yokutandika.
0: MTN yokugamba funa manyo wangule ne momo, buli muntu olina omukisa okuva uno obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga *M65# bakozesa momo app. Sasula okwewola okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo funa omukisa gw'okwewangulira ajoko mokozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo erungamizibwa bank enkulu eya Uganda kaseera ka kabbinkano k'ebyemizannyo neye nka Daniel Zunakibuga. Wasuzo kya sebo.
4: Mjetule mugamba mutya.
0: Naffe tetulina tabo.
4: Kyekiri ku mugukiriro.
0: Besije olulabye omuzungu nga muwako obujulizi nazirika.
4: Ha?
0: Besije olulabye omuzungu nga muwako obujulizi nazirika.
1: Dai.
0: Biri mu bukedde.
4: Biri mu omuzungu.
1: Mu America.
4: Ah.
1: Nga
4: biwamvu.
1: Biwamvu yigenze ko page 2.
4: Aha.
0: Muwanga Kivumbi yabadde munako.
4: Ah, awale sije. Tikingao.
0: Natikinze oda.
4: Tekao kati.
0: Muwanga Kivumbi jabadde munaku 18 lawyer we atoto debyaisemu.
4: Naoti kingeo. Kuba abantu. Bagala okumanya abadde wa.
0: Taddewo sita.
4: Mpozi eri muita mutya?
0: Wa.
1: Basement.
4: Basement. Boji basubira. Aha.
1: Oluswahili aluyize.
0: Okwanjula. Kuyise tata bamumye ente nago babako bayodde ebirabo ne baddayo nabyo
4: naogirawo
0: naonte doka
4: kingawo kati byenfuna byenfuna abantu
1: ate kati abazadde batunuliranga byanfuna
0: ne muwalawe yamuteka musente nyi
1: wabaye kati waya zimuteka mata ya garaji
4: kakati omusono oguliwo kati love versus byenfuna
0: money
4: okiraba mu family ezimu love mu family ezimu
0: byabugaga
4: byafuna kakati love versus byenfuna babyo de byabo ne bagenana
0: nange nzira yo nabyo onagambye
4: sikuleka nyanya za bwa aha
0: bamulete de kundiri na wangula akalulu akachiko ke byokulonda kasazeewo kubata matidde
4: na oti kinga unga wa nga ulupapula lusava
0: lero lusava muko kati tuwe yongira yo abadu kanya NSSF baropi omugaga nzei okulemera kutaka liyaguze chitongole
4: mba mugobe
0: nzei nzei si
4: Suwa buli jo.
0: Suwa buli.
1: Ni anti chemba dengu gamba. Kati beba ozambu balopi.
0: Amo sinze.
4: Ayo. Na mwuri za. Waluwe waliye bintu ebi aliwa uku Japan. Na mwuri lirako. Suwa buli jo. Suwa buli jo. Si soda.
1: No kumuogera ko uoga.
0: Aliwa guluwa mateka.
4: Taliwa guru wago.
0: Oba nechembuzi za chinkubia.
1: Anti.
4: Choka anti aliwa guru wa mateka. Taliwa guru wago. Nengira aliwa kati wagao. Seka. Omumu mba yesibye bini.
1: Ayo. Mama.
4: Nganza jemu manyidu. Msajia mu.
1: Era narabia ngaba muogera kao.
0: Nola mba banuteba
1: mba. Aliwa kati. Simanyaji aline meteko. Tu agala tumujeko.
4: Mwumanyi,
1: NSSF,
4: mjiwale nga rozi. Oh,
1: why? Aliwakati wa mateka.
4: Walibo sindi ikiriza nga kuroza.
0: Evyadala.
4: Lui tabala.
0: Kali, nachara yakoze.
4: Yakoze. Ok, akola mulimu chi.
0: Mchara ona gambi chitunzi mu company.
1: Chitunzi
4: mu maketia.
0: Maketia ba
1: mwumanyi. Ay, ay, ay.
0: Kapasa, wali okoze kwa maketia. Walwana.
1: Natu wanyi sajabia. Kabusale ngatevumala.
4: kakazi echa mazima awonange nebo wali buzizanze ba marketi yabo balwana bani nayo gwe manyi waliwo lumu emabega waliwe yampitako
0: nolwana naye
4: ne sikubana naye ete wa toleto buzi sikumukwaikonde naye yali antwala na ngamba nti omuntu akweta agagwe kakati yali antwala yali muwala nga yayogedde ne kutugaya nti ku mulimu omulala si guno kakati oyo naagamba nti gwe kasita akulabako obulabi yenka bwati agenda tuwa sente nti ye kakati bwe twagenda nga tulaba omugagga omugagga olwanda banga adambi akwebuzaabuza agamba ono omuwala ati kakati obudde bw'okuleeta yenka wabadde tebunnatuuka gwe wabadde olina okukomawo tumalirize tulabe ddito tunasayininga kontrakiti kati yenka alina kujja kulasiti naye kakati emitendera tetunakkaanya bulungi tetunasayininga ndaga akati kuba wano gwe obadde olina okukomawo emirundi ng'ebiri then n'olyoka oleeta ki kati nze alabira ewala namanya nti ogwasooka baalabagana kati ogwaddako ogw'okwongera okuteesa okuttaanya ensonga n'ogw'okusayininga endagaano kitegeeza okusayininga kulimu bingi kati yenkoono baamuteekayo nga kamaso kulasi naye nga si waakujja kitegeera n'ebbanga lino kontrakiti sigira bange teyajja okiraba so balwana bambi abamu bayiwayo omubiri afune bizinensi eyo
0: bamulese
4: oyo ndaga
0: ono wuno
4: balwana
0: ye Trisha Maria Nayiga bwati bwalabise kabasa
4: wawano
0: Nayiga
1: ebifaananyi nga byawukanye
0: byawukanye
1: asoose waggulu mulala n'owokusatu mulala
4: anti abaamukuba bebanabakubi b'ebifaananyi ab'edda tomanyi abakubi b'ebifaananyi ab'edda nga kamu bwati
0: kyadda
4: n'akomawoko wakati kati nakubanga atayimiriridde eddala
0: omukubiweddala
4: n'agikyusa
1: omukubi yewedda naye omuntu y'omu
4: owaayi
1: omukubi yewedda omuntu y'omu
4: anti kati obwedda yamukubanga bwa olusi neyeesulikamu olusi nebakako ku ttaka
0: kambuze wafintaoba wakizigo banedda
1: kizigo weekiire naddala kuti nekisembyeyo
0: wano
1: wali wasooka alyokke nawaddako naye wanno
4: kale lwakujjonkeramu naye ng'ayimiridde muko
0: olaba wano ng'atudde
1: yesi mbadde njagala mumbuze ku bonna ani ayimiridde kuba kati nze ndaba basatu
4: banjawuloalyomu naye omukubi w'ebifaananyi be bali ab'edda
1: naye
4: nga tayimiridde ayimiridde muko muko sinnyo yani
0: amanya ge nkugambi ye Nayiga Maria Trishila
4: Nayiga
0: Trishila
4: wangabi
1: wangabi
4: aba wangabi oba lwaki
0: era ye wanyi wano mbu abengabi tuli bafumbi
4: amanya oba lwaki buli we ndowooza ntiranyo gamba wafumbe wafumbe simanyi lwaki
0: omwefumbo lyagalaa
4: andowooza abantu mbaliraanya nnyo ku fumbi
1: ndowooza balina omubala ogugamba kali kutanda
4: abefumbi
1: abengabi
4: omulamo gwatuwadde agambye nti ki
0: agambye mbu nina obunafu bw'okwagala n'empitawo ayagala nnyo n'ayitawo
4: si kibi ate munnange okwagala oli n'ayitawo abamu bakuyita waliwo ekigambo kye bakozesa sikajanja kutijja kati abantu baawula okutijja n'okwagala oli n'ayitawo era oli agendaga nti wabula maamu
0: otijja
1: n'omusajjaekigambo kyo sikyagala
0: gyebalibunafu bwe
4: bwakuwa omutima gwe aba agukuwadde n'akataago yonna
2: agalagalamidde

mbo ky'okwekebeza n'okwerwanirira ng'okozesa abakugu nga fa ba Reagan. Ekindeese wano amazima kutaasa bulamu bwo si kwogera ku bintu birala byonna bingi. Njagala njogere ku bya bulamu kubanga ebyobulamu bifuuse bifuukanye. Era abantu abasinga obungi bategeera bulamu bwabwe buyinza kutambula mu myezi ebiri oba mwaka mu biseera ebiddako. Ampuliza omulungi owa Radio Sapiensia. Era nga wandibadde oyagala okutegeera nga bendagiridde, tuyina n'ennamba za ssimu. Ennamba za ssimu gwe atandise obutandise okutwegattako okuwuliriza. Naludi nga watambula naffe nayogera ku kigambo kye bayita stroke. Gye nannyonnyola obulungi ne tufuna abaavaayo okujja gye tuli. Zino ze nnamba za ssimu: 0748 52 78 89. Oba osobola okuba ssimu n'obuuza naye kikwatagana n'obulamu bwo bwokka. Eyookubiri eri 0765 32 62. Njankugambe nti ebintu by'ensi tebikwemazangamu. Ebintu by'ensi ebirala byonna bisobola okuggwaawo, naye ky'osooka okulwanirira ekikola ebintu by'ensi eno bwe bulamu. Bw'otalwanirira bulamu obwo n'omanya bwe butambula, n'ogenda mu nsasa g'ebyobufuzi n'ofuna obuzibu, oyinza okukomekkereza nga gwe olugendeddemu, ng'ate ebyobufuzi biyina akaseera kaabyo bikoma. Njagala kakasa nti waliwo n'emirimu egikaluba ennyo eri abantu, ng'akalubizibwa emirimu gimutawanya okukamala ne gitwaliramu obulamu, nga bakuwa omulimu lwakuba onookola n'akola ntya naye ng'obulamu bugenda. Nkusaba singa oba osobodde, jangu tusooke tumala okulaba obulamu bwo nga tukozesa ebyuma bikalimagezi ewaffe wali buyimiridde butya. Generali tukola body general check up gyenjogera kwe kubeera ntukebera katundu ne tumanya obulamu bwe buyimiridde, omutima guyimiridde gutya, ensigo eyimiridde etya, amawuggwa agakola mu buwunga oba mu ngano oba mu gundi yonacho mufuge yonna ebe kufuumuukira. Katugambe okola mu kiuma kya seminti, naye nga seminti omu yeesolosa n'agenda mawuggwe n'akola eyo ekitole, oba mu bulabe bw'amaanyi nnyo eri amawuggwa ego. Ojja kufuna kansa gy'otalabangako olw'okubeera nti olafubana okufuna akasente olw'omulimu. Waliwo omwami angambye nti nze waliwo omulimu gwe naleka nga gwa 1,300,000, naye nga nagenda okwekebera ng'akoze general body check up, amazima nga yaggwayo dda nga yeetaaga buwumbi okujjanjabwa. Sigambye kuleka mulimu gwo nedda, naye jangu weekebeze kuba tukebera aye tujjanjaba. Waliwo enkola gye tukolamu eyaffe nga aba Reagan ey'okugogola n'okulongoosa okuzza obuggya ebitundu by'omunda ebyazigama omuli omutima tugulwanirira, omuli emisuwa egyetuzze, omuli ensigo ezitakyakola bulungi, omuli ekibumba takyasobola kusengejja butwa mu mubiri. Munda omwo abasajja prostate zaagaziwadda olw'okubeera nti akatungulu kali tekakyakola bulungi kukasuka masannyalaze gaako ku ngeri y'ekisajja okwongerako amaanyi nga bwe gitandibadde. Abantu abo tubakwataganyiza ne tulongoosa emisuwa egyo gyandibadde gikola ekintu ekyo. Abantu abamu bayina amazima okuzigama mu lubuto nga tafulumirako ddala. Tuyina enkola yaffe ya detoxification system nga tukozesa ebyuma bikalongoosa bikagogola mubiri. Wali nkugaye tukola body general check up ne tumanya embeera bw'ofaanana munda. Kati wano nkunnyonnyola nti tuyina ekyuma ekisobola okukuggya obukyafu bwonna n'obutwa bwonna
ne kemiko zonna

0: nti tuba tugeze butereevu mu programu yaffe ey'omusamaliya awamu n'amakomera. Nkyogedde bulungi mwami Njuki? Aha, era mwami Njuki Matia, tuba tuli naye wano okuva mu kitongole ky'abasamaliya n'amakomera ekya Kampala Archdiocese. Mwami Njuki, nsaba olamuse kubatuuliriza ssebo.
1: Abatuuliriza mwenna ku Radio Sapiens ya 9:4, mbalamusizza nti mwebale kutega Radio 9:4, Radio Sapiens, Radio ya Kereziya, Radio ya Episkopi.
0: Bekiri.
1: N'olwaleero tukomyewo, ate tuongereze we twakoma ku mulundi guli okulaba ekitongole ky'Obusamaliya n'engeri gy'ekitambulamu n'emirimu gyakyo na buli kimu.
0: Oyo naye mwami Njuki era n'olunaku olwaleero akomyewo ayongere okutunyonyola ku Busamaliya obulungi. Akayimba ko kalina kikakonyeeko nti ffenna babatize tuli
1: Basamaliya.
0: Naye ndaba nga mbutuufu ffenna twandibadde. Actually ekibiina kyandibadde ffenna mwetuli. Naye era olowooza ogenda okulaba nga bamu tetuliimu.
1: Bwe kiri. Kaakati ng'era bwe tugamba nti ababatize ffenna tuli Basamaliya. Kugamba buli muntu kikukakatako okubeera Omusamaliya naddala eri abo bonna abalina obuzibu. Kubanga okusinziira ku musingi gw'ekigambo ky'Obusamaliya we kisibuka, kiva muli ly'etteeka ery'okwagala munno nga ggwe wennyini bw'okola ki?
0: Weeyagala.
1: Kubanga ffenna mu mbeera zaffe tuli mu kifaananyi kya Katonda. Nti yatutonda mu kifaananyi kye mu mbala ye. N'olwekyo buli muntu gw'osanga oba mweru oba muddugavu oba waggwanga ki oba ayogera lulimi ki oba yasoma oba tiyasoma oba afaanana atya muntu wa Katonda. Bw'abanga alina kiyeetaaga okumuyamba muyambe. Kubanga gwe mulimu gwo kuba muntu munno. Ate nga tujjukire na kiri kye tugamba nti buli lw'oyamba omuntu omulala nga Kristo bwe yatugamba nti buli ky'oba okoledde oyo oba tokikoledde oyo naye oba okikoledde ani? Nze. So ekyo kye kitukakatako okugamba nti ffenna tuli Basamaliya. Kubanga olwaleero oyinza okuba ng'oli bulungi mu buli kimu ng'okirina naye ate nkya ebintu ne bikyukukamu. N'osanga ng'ate naye olina obuyambi bwe weetaaga okuva ku mulala.
0: Omuzungu agamba no man is an island.
1: Buli omu yeetaaga munne. Buli muntu yeetaaga munne. Olwaleero neetaaga ate nkya nze nja okwetaaga. Okitegedde? So y'ensonga lwaki buli muntu alina okukola omutima ogw'Obusamaliya. Ky'ova olaba nga mu Luganda bagamba nti ndiba nsaba ki? Asaba kooterezo. Nti teri mugagga yeemalirira nti alina buli kimu.
0: Toyinza kwetaaga mwavu ono.
1: Ojja kumwetaaga.
0: Naye ennaku zino abantu babeera mu mayumba. Mwami Njuki, n'olaba nga talina kyakwetaaza. Ogera ntunuli omusajja n'amaka ge n'okakati nze aliba njagala kwokyeddala.
1: Kaakati waliwo sitoole emu omugagga yali ku kyalo nga taziika nga yeeyi kuba buli kimu akirina ate kiki. Naye lumu nga naye ajja afiirwa. Kaakati baamugeeti nga bw'omanyi ababeeramu kati ngulu geeti agiggulawo wide open. Ng'agamba nti bannange egundi yafiiriddwa. Kabatuule n'omulambo bokka mu nnyumba ne famire yaawo nga teri akyamayo n'omu. Mpozza ab'enganda abaavanga wana wana nga be bajja naye nga ab'okukyalo baagaana. Lwaki? Kubanga naye kye yali akola nga tanakuwalira wamu na banne ab'okukyalo abaafiiriddwa nti obaagendeyo abakubagize akole ki. Kubanga ye yali yeefaako amanyi buli kimu akirina.
0: Talina lunaku lwali yeetaagana bakungu.
1: Ti baaki?
0: Kati ndowooza baali baagala ssente ze zimukole
1: ki? Kiwulidde. Era aga nti ne mu kuziika. Era abafamire be beesimira entaana.
0: Maama. Bangamba n'abalala bugoloobi wano. Ndowooza okirabye. Omanyi kitegeeza ekyo okubanga mwafiiriddwa ate nga mumwesimira.
1: Mmwe kennyini ab'omu
0: nnyumba. Mulina obulumi.
1: Kugamba muli owulirira ddala nga
0: kwolwo lw'omanya nti
1: neetaaga abantu abalala. Nkiwulidde. So buli omu yeetaaga munne. Kola ekisa ate naawe olulala
0: kikolerwe. Buli kyetukolwa kitusasulwa.
1: Kikusasulwa.

0: bw'okolera banno obubi naawe bagenda kubukuddiza. Bw'okolera banno ebirungi era nabo bajja kukuddiza. So ekyo kikitegeeza nti ffenna twetaaga okubeera Basamaliya
1: abalungi
0: kubanga tomanyi ekya kigenda kutuukako.
1: Bw'oyogedde ku ky'okufiirwa balina abantu be banyumiriza nange famiri yali bugoloobi eyo. Bulijjo omwami yalinga munyiikivu ng'ekyalo bwe kifiirwa nga baweerezaayo ku ssente kubaazirina.
0: Z'amabugo.
1: Kati naye Katonda n'amuvaamu. Bwe yafiirwa ne baga nti atwesolooze. Nga beesolooza bulungi. Nga bagamba kiyamani w'ekyalo.
0: Nti amabugo gogo.
1: Tibagamugambe. Tibaffe tumuweereza. Tewali yalinyayo. Era nti okuva olwo embeera ye n'ekyukira ddala nnyo. N'ayiga nti ng'oggyeeko ssente twetaaga
0: abantu. Kubanga bagamba nti ensimbi okube oyinza okuba nazo naye tizikola buli kimu. Tizisobola kumalira buli kizibu. Waliwo ekintu weeta. Kakati yes, ensimbi ozirina oyagala abakozi naye tewali ayagala kujja kukolera kuba oli mulyazaamaanya. Buli gw'ogambako nti oyo omusajja mulyazaamaanya tasasula. Ensimbi zinaakwata ennimiro ne zirima oba okwoza engoye oba okukola kino oba okukola kiri naye nga ssente z'okola n'olwokuba nti enkolagana yo ne bantu banno si nnungi ekyo nakyo kiyinza okukuteeka mu buzibu ate oluusi ne wejjusa n'okiyiga ate luvannyuma nnyo nga webaga nti omala kwekoona n'olyoka obuuka naye nga omaze okutegeera nti yes neetaaga omuntu omulala so naawe oba olina okukolagana n'abantu abalala mu kino nakiri naddala nga tuli ne bannaffe abali mu bwetaavu twetaaga okuba nti tubayamba.
1: Nina ennaku zino ekintu kye ntunuulira ennyo ekikutta kati eky'ettaka ng'olaba abantu bali bulala agoba abantu ku ttaka omuli abantu abakadde ennyo abamugamba nti kuno tubaddeko emyaka 5 ng'oli akaza amasaga muve ku ttaka lyange. Nakwata abasajja abakadde abakazi abakadde ebintu byabwe ne babisenda ne zigureda zino ez'amaanyi tokayi omutondo mu mutima gweri afunyemu ako obuntu oba kebayita ako obuntu oba kwe ng'ola ebiraddala ebyabalala tebimukwata so ndowooza tufunemu omutima ogwo ogulumirirwa.
0: Kaakati abo be bantu abatamatira bye balina
1: batamatira
0: kubanga oyo gw'olaba asenda munne ayinza okuba nga waliwo gy'alina square ya mayiro y'ettaka naye olwono alina ka eka akamu kano nako kamukwasa ensaalwa n'agamba naako kandibadde kange okiwulidde naye ng'eri ali ku ki square ya mayiro y'ettaka
1: namba
0: oluusi seemu
1: naye nga ne kaataano ku kikumi
0: nako akaagala
1: n'abalimu ne bagenda nga bakaaba ate olumu nga manyidde ddala nti be bannannyiniko.
0: Kale bw'oba okaagala genda eri oba ogenze wa oba ogenze Kataku oba ogenze Rukungiri oba wa ekyamusansala oguleyo ka eka kamu omuteeremu akazimbe omuteekeremu n'akasuku omuteeremu ne obuntu obuyeetaaga okubeera nabwo omugambe nti wange akantu kano mbadde nkaagala naye njagala tuwaanyisiganye ninaakataka kange egindi mulimu ennyumba mulimu emmere mulimu naki naki okusinga kano mwoli gw'olaba otya ennyumba mweri ngizimbi erabika bulungi kwegamba naye n'agenda bw'aba akkiriza nga mumativu nga tali alaba nti tali azaamanyiziddwa ate abo oluba oli awo afunyeemu n'ekisinga ku kino ky'abadde alina ogwo gwe mutima ogw'ekisa gwe tugamba gwe twagamba mu bantu nti si kuyiikiriza buyiikiriza oli kyalina gukimugyeku olw'okuba olina amaanyi oba oli awo olina wammundu n'ebiringa ebyo ate oli n'omuleka nga ye abonaabona jjukira ebikolimo ebyo
1: abagaa tebitaka munyo mumukolimye naye era ggwanga ligenda mu maaso
0: waapi kyova olaba ndowooza mu Yakobo yagamba nti empeera y'abapakasi abalima mu nnimiro zammwe gye mulyazaamaanyi ereekaana era etuuse mu matu g'omutonzi era mugenda kusasulira
1: n'okulyazaamaanya nakyo abantu nga balyazaamaanya abalala ate ng'oli akulaga nti ekisukkiro
0: bwe kiri bangi banji twali tukoledde ku bantu ne batulyaza amanya.
1: Hey. Na government teri azamanya enjo. Erwawo bulwi na hetero sasula. Ebyamabaati abizizza.
0: Ati bwe bwobuta matira bitu bade tugamba.
1: Olina naye atenda na katumbo kagala.
0: Kakati omukozi akoze oganye okumusasula n'agenda ng'akaaba.
1: Biri nno ku bakyala eke.
0: Amaziga ago omunaku oyo gaalaaja.
1: Gatuuka ekiseera Katonda n'agawulira.
0: Ate naawe n'akusasula. Mpulidde.
1: W'otasuubirira.
0: Kuba buli kibi ky'okola munno naawe kikola ki?
1: Kikuddira.
0: Kikuddira. Kitegedde. So omutima ogwo tuteekwa okutandika ogweteekamu naye kizibu naye tugezeeko ky'ova olaba nti ffe tuvaayo ne tutandika okugenda nga tusaasaanya enjiri eno ey'obusamaliya abantu bayike okubeera n'emitima emisaasizi ekisaasira abalala abali mu buzibu
1: ate kiri ekirungi ku mitima gyaffe nti bw'oba okola ekikyamu omuntu omutima
0: gugamba
1: emmeeme kusalira
0: naye waliwo abatabiwulire
1: wa kankubuulireko mwami njuki omutima guba gumugamba naye ne yeegumya oba ayagala kiri naye nga deep inside aba yakukyawulira
0: naye era be batono be batono
1: nze ndowooza nti baba bamanyi emitima giba
0: gibali kubanga singa kikola ku omu n'akomaawo ogamba kale naye naluli oli n'amulyaza amanyi ono n'amukola ki sinakindi n'okulaba ng'omuliko nnyo n'akuggyawo naye ng'ate yatutte
1: ekikyooluusi
0: wamuwa ssente zo naye zimulemye okusasula n'asalawo akola eki akuggyawo ndowooza olaba omutima ogw'engeri eyo naye nga ssente wazimuwa alina obuzibu ng'azeetaaga mukadde ako ate oluusi naawe wazeerekereza bwerekeza
1: gandi
0: muntu munnange bambi alimu n'obuzibu amalewo ekizibu ky'alina kubanga tomanyi oba oli awo nange enkya nyinza okuba n'ekizibu kyekimu nzirukire gyali annyambe naye ate kati ye gw'oyamba ate n'asalawo okukola ki okugamba nti gwe tolina makulu baawo nze nsigale nga nkyakala
1: otukubidde nno tooki bintu bingi kwafe bijjo tulowooza nti bw'oyamba bali abali wano n'obanyigiriza ekyo si kibi naye kati kiyingiddemu n'okuba nti ne gw'oli naye tonyigiriza
0: tomunyigiriza mukolere bulungi
1: obulamu bugende maaso
0: yes.
1: Kankole ku nsimbi nkomawo tovaawo
2: eno
3: radio sapiens yayetegese empaka zakakensa ebyemizannyo
2: ennyabo weewano tukwaniriza
3: eri gati gyempisemu yammwe
2: eyo yaffe ennyabo
3: Right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
3: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente mmeka?
2: Giri emitwalo ebiri, gyokka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
3: That's all right, that's all right. Sente ezo, muzaagala mu kashi, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
2: Nyabo, sente tuzaagala mu kashi.
3: Mwina akaunti?
2: Akaunti tugirina maama.
3: Kinkoze bubi giri ku mobile money.
2: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
3: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
2: Naye maama, ekituufu wanonye eki?
3: Ekituufu sente ezo gw'ozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
4: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandise dda ku 200 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiens ensambya okuliraana ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiens ya Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.

0: Tusoma mu Matayo omutwe gwa 13 olunyiriri olwana mu 7 okutuuka ku lwatano mu 2. Mu budde buli Yesu yagamba ekibiina ky'abantu nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekiragala ekisuulibwa mu nnyanja ne kikukumbiriza ebyennyanja eby'engeri zonna. Bwe kimala okujjula ne bakisika ne batuula ku lubalama ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkanga naye ebibi ne babisuula ebbali. Bwe guliba gutyo ne ku nkomerero y'ensi bamalayika balijja ne baawula ababi mu balungi ne babasuula mu kabiga k'omuliro omulibwa okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Ebyo byonna mubitegedde? Ne bamugamba nti yee. N'abagamba nti awo nno buli muwandiisi omuyigirize mu by'obwakabaka obw'omu ggulu afaanana nga ssemaka ajja mu tterekero lye ebijja n'ebikadde. Yesu bwe yamala okusirisa engero ezo n'avaawo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bantu ba Katonda ba Kristo baganda bange tuddamu nate kuba omwaliro guno nga twebaza Omukama olwa byonna byatutuusizzaako. Ate n'okusoomoozebwa oboolyawo olumu kwe tubuusa amaaso nga kutuvuunusizza. Twongera n'okumusitulira era ebyo bikyabuzeeko mu bulamu bwaffe mu kitambiro kino ekya mmisa. Byonna bitutambulire bulungi ate okusingira ddala atuwe essanyu mu mutima ate essanyu lyaffe libeerere. Olw'okuba nti tuli mu myezi egy'okuwa obusaseredooti twasalawo olw'okuna olwa buli wiiki tujjukira okusabira abaana ab'obuvubuka nga tusaba Omukama abakwateko abaagazise n'embeera ez'okuweereza nga bannaddiini nga basaseredooti. Twagala n'okukulisa bonna abasaseredooti nga olunaku olwaleero lwe lunaku abajjukira anniversaries zaabwe. Bannaffe mukulike nnyo mukulikire ddala. Twebaza Omukama olw'ekyo kye muli eri eggwanga lya Katonda n'ery'ensi yonna. Ate abantu be mukutteko be muwadde essanyu, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Twongera okujjukira okubasabira mu buweereza bwammwe yonna gye muli, yonna gy'abasindise ng'ayita mu mukono gw'omwepisikoopi waawo oba omukulu w'ekibiina kyo. Yonna Omukama gy'abasindise omukono gw'era gubagoberere, abawe obukuumi obulungi ate era n'essanyu mu mutima mu buweereza bwammwe. Bantu ba Katonda, tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka erivudde mu kitabo kya Yeremiya

0: Echama gere choku kiliza.
1: Tula angiriro kufako ai mukama. Tua tuloku zuki lako kutusa lorija.
0: Kare nai mukama. Uroku jukiro kufa noku zuki lakwe. Tukuwelezo mugati guobula mune kalisi yoku loku kanga tukuwebaza. Kuba watugwanyi zuku imi lila muma sogo noku kuweleza. Tukuwega ili denyo nga tukuwe sengereza. Fe abagabano omubiri no musaye bya Kristu. Mwoyo mtu kilivu atukunganye wamo. Jukira ayi mukama, ekelezia wabu nye nkurungo yensi. Mujuze yenna okwagalana. Wamune papa wa Fereo uwe kuminabana. Omusumba wa fe Paulo semwogerere nabo bonna abakwawuliwa mu bonnaddiini. Jukira ne baganda baffe abeba senga basuubira okuzuukira. Bakkirize bajje ejo yakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna abawagirira ekisa mu kufa. Ate naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu. Mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna awamu naye. Era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira ebyokutulokola n'okutulagirayo Katonda mwene n'atulagira tusituliramu obwetaavu bwaffe naddala obudda kuyitibwa okw'enjawulo mu ssaala eno ffenna nga tusomeramu nti Kitaffe ali mu ggulu.
3: Erinnya lyo litiibwe.
0: Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweereere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tetutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna. Tuyambe tube mu ddembe. Tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna. Tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
3: Gwe Kabaka w'obuyinza, gw'owa ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziya wo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okusekimu nga bw'oyagala. Gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe.
3: Amiina.
0: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
3: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otuwa emirembe.
0: Wuuno Kristo akaliga ka Katonda, wuuno ajjawo ebibi by'ensi. Besiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
3: Ayi Mukama,
0: sigwanidde gw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako, bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bituuse n'obwo bwe twegomba, nga bwe bulamu obutaggwaawo.
3: Amen.

Suwe bari nyogwe na jekumi beko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akaongezi akona kuruwa lero. Ziri abiri musambu ezaka ita kusawe kuminepiri ezaka ungezi. Ngabuli jo kabera katimba kabia mizanyo extra yenze pade siruma gombebezi so kubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambla fena paka wali kusawe genda kubere wengi okubera nga nkwerekereza atolo program omulongoti ejja kubera ngejja eberenge kuongerayo lunaku lwakuna akatimba akebyemizanyo extra tutambula ne 22 bet Monday to Friday kasta ziwera 12 nga mawulire gawedde tubera tujja ni tubera nga tuyita mu nsonga ezimu kwezo eziba zitambudde ku saidi eyebyemizanyo gulawo account ne 22 bet osobola okubera ng'osiba ku mizanyo egy'enjawulo n'okusingira ddala omupiira ate era obeere ng'owangula akasimbi. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account gena mu ssimu yo w'ogendera ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Gende wali ekigambo register kinyigeemu juzambi bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yo ey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo katimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo katimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna zibeerenga zitambula ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa 22 bet ekyenjawulo kyeyina kwe kubeera ng'ekuleetera ebyokusibako ebingi ku mupiira gumu osobola okusibako ebintu ebiwerera ddala ate byonna ne bibeera nga bikuwa ku ssente osobola okubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'osiba ku kaadi osobola okubeera ng'osiba ku makoona osobola okubeera ng'osiba ku basawo abajjanjaba abasambi ku kisaawe n'ogamba guno tebajja kuyingira mirundi giwera ena kasita tegiwera ne guggwa ng'oli akasente osobola okubeera ng'osiba ku bintu bingi nnyo kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa abazannya vacho games kweziri ate ensangi zino zigabira ddala akasente n'ebirala byonna ebigwa mu kkooyeryo abagala okusiba live in play oba emipiira egigenda maaso mukadde konnawe oba oyagalidde okusibira era ku 22 bet ojja kubeera ng'ogisangako siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba we kasita ogulawo account n'obeera ng'osiba ne 22 bet ensonga zonna zijja kubeera nga zitambula sobola okubeera nga nawe weerira kasente. Hey, wiki egenda okugwako omusajja ne omukwata yo lisiiti nga 3 ne zikuleetera kasente eyo wiiki eba etambudde tuwaba wabi so wegatte ku 22 bet osobola okubeera nga ekintu okitambuzanga bwe kirina okubeera nga kitambula kakati obutamala kadde club ya Arsenal bali wali mu ggwanga erya Spain gye bali mu kubeera nga batrainingira mu kadde kano era nga jjukira wiikendi eno Arsenal balinayoko omupiira gwe bagenda okubeera nga basamba timu ya Girona egimu kwegyo emipiira gye bagenda okubeera nga basamba egy'okweregezaamu nga beeteekerateekera kampeyini ejja kubanga jjukira olumaliriza okubeera nga bazannya timu ya Girona enaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana ogujja bajja kubeera nga basamba timu ya Real Betis nayo yaggwanga lya Spain kakati awo bagende bazannye Emirates Cup nga bazannya timu ya Dortmund enaku z'omwezi 9 era omwezi ogujja ogw'omunaana kakati babeere nga basembayo nga bazannya timu ya Como okuva kwali mu ggwanga lya Italy ngenda ku z'omwezi 12 era omwezi ogujja kakati awo bajje basambe ekigula luji kya Premier League ye Community Shield Arsenal ejja kubeera ng'esamba timu ya Manchester City nga 16 ogw'omunaana weekend enaddako Premier League ejja kubeera ng'eddamu butongole era nga Arsenal bajja kugulawo nga basamba timu ya Coventry City wabula wakati mu kubeera nga bali mu kweteekerateekera kampeyini ejja wabaddewo kkobubonero obulaga nti klabu ya Arsenal naddala omutendesa ayitibwa Mikel Arteta ayagala kubeera ng'afunayoko ku basambi bagenda okubeera ng'ayongera mu ttiimu ye naye babadde tebannaba kubeera nga beenyeenya nnyo kubeera nga bongerako ku basambi bebagala okubeera nga ttiimu yaabwe eyongera okubeera ng'enywera naye kati kyabika Mikel Arteta obubaka abuyisizza mu mbeera etali direct ng'agezako okubeera ng'alumba board ya ttiimu ya Arsenal okubeera nga tebannaba kubeera nga batakajja basobole okubeera nga bagula ku basambi ab'enjawulo n'okubeera nga beenywereza ddala jjukira Arsenal yaleeta omusambi ayitibwa Christo Soares gwe bajja ku Club Brugge bamugula obukadde 36 ensimbi eza pound then balina omusambi ayitibwa Ian Mercier naye bamuleeta then kusa n'omusambi ayitibwa Pierre Kepia oyo ye bamusigaza yali yajja ku bbanja okuva ku Bayer Leverkusen
akati asino neberange musigaza ku permanent deal. Nolwekyo wadde abasambi bangi abatunuuliddwa era abalowoozi nti asino ebatunuulidde okuli omusambi ayitibwa Vinicius Junior omusambi wa timu ya Real Madrid yomu kwabo okuli omusambi ayitibwa Julian Alvarez wa Atletico Madrid n'abamu kwabo be babakutte mulizi abasambi nga Morgan Rogers timu zine zijjane ziwayoolawo then Liverpool nayo erabika Bradley Bakola yakiyodde kakati atetaaga alabika alaba abasambi baasongako boli tetakajja ate ama club z'amalala ziri bali mukubeera nga batwala abasambi abo bayidawe waliwo n'omuwandiisi omu yabadde awandiika ng'agamba nti Arsenal teyina kulowooza kugula basambi bokka nti kwe kugenda okubeera nga kugifuula ttiimu egy'okkola obulungi nga bwe yakola kampeyini ewedde wabula erina n'okubeera ng'ekola strategy oba kwegamba ng'eteekawo enteekateeka ez'omugundu ezigenda okubeera nga zongera ttiimu eno ogikuza ebeere ng'ekulira ddala esajja kule ebeere ng'esobola okuvuganyiza ddala ku bikopo eby'amaanyi. Nolwekyo Mikel Arteta ye bw'abadde ayogera ebigambo bye alaze nti ye ne sporting director omukulu ayitibwa Andrea Beta bakimanyi bulungi nti beetaagayoko ku basambi okugezako okubeera nga bayimprovinga squad eyongere okubeera ey'amaanyi okusinga we yali kampeyini ewedde wadde nga bawangula ekikopo ekya Premier League ne balina levu endala kwe baagala okubeera nga bagiteeka. Eyo levu kwe baagala okubeera nga bagenda balina okubeera n'abasambi abasingako ku abo be balina kampeyini ewedde mwalaba ttiimu ya PSG nga wadde Arsenal egezaako mu final ya Champions League naye nga PSG ekulaga abasambi beyina bali wagguluko mu departments ez'enjawulo ku ttiimu ya Arsenal oba ku basambi ba ttiimu ya Arsenal. So Arteta ye akiyisizaawo n'akibasuulira abakulu n'agamba akimanyi bulungi Arsenal egenda kubeera nga eyongeramu ku basambi ne board yeyina okubeera nga ekiyingiramu esobole okubeera nga eyambako ttiimu eno okusobola okubeera nga bongeramu ku basambi bayita we Andrea Beta ne Mikel Arteta bo omulimu gwabwe gwa kusagula ne bagamba twetaaga ono n'oli n'oli ne waliwo abakulu abali waggulu awo abakulu abali waggulu awo okuli ne managing director okuli ne managing director aitwa Josh Kroenke bebe kwegamba bebe nkomeredde oba yewe nkomeredde okubeera nga agamba nti kakati zino sente wezi zezigenda okubeera nga ziteebwa ku musambi bw'ati gwe Arsenal ne muvayo mwe ba Andrea Beta ne mugamba twagala ono era ne bifuluma mawulire nti Arsenal yagala ono bali abakulu nga tebannabakubeera nga bakoona mu stamp okubeera nga bataaka sente oba olimba kati Arteta ebigambo bye bibadde ng'ebyolekera abakulu abali waggulu awo Josh Kroenke ne banne babiri nga beetereeza ttiimu ebeena eriredde tuko egula abasambi ng'obudde bukyali basobole bagezesa mu pre-season ttiimu egenda okubeera ng'etandika campaign ng'ebintu biri mulaala. N'olwekyo ababadde ababeerawo nga mugamba Arsenal lwaki egutegula esongako abalala bwe batuwala wakyaliwo ko obuzibuzibu ku bakulu abataakajja naye ndowooza nnyo nti bajja kata ttiimu esobole okubeera nga egula ku basambi be yeetaaga gambye bagenda kubeera nga batandika pre-season yaabwe nga basamba ttiimu ya Girona era bataka wali mu kibuga Girona mu ggwanga lya Spain gye bali mu kubeera nga batrainingira mu kadde kano. Pozi n'ekirala kiri ku ttiimu ya Arsenal ye musambi ayitibwa Christian Nogard yabadde alowoozebwa nti ajja kuzannya geemu ya Girona ku lw'omukaaga naye yafunyemuko obuvune tagenda kubeera ng'azannya geemu eyo. So wetulife okubeera nga buli kimu tukirondoola era tubeere nga tukikutuusaako gw'omanye butya ttiimu yo bw'ogiraba bw'ejja okubeera ng'ate ensonga ezitambuza ku saidi eyo. Nga tweyongerayo gw'omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ofuna ku mipiira nga bulijjo ogenda wali ku 22bet obeere ng'osiba weekend nagambye teyatandika bulungi ne tutandise okubeera nga kakati omusajja tumukwata mu ttivi. Week teyatandika bulungi naye omusajja tutandise okubeera nga tumukwata mu ttivi. Buli yafunye ordinary y'omubebezi gye nataddeyo ekiro ordinary yabadde ekola odi 18 mipiira gyabadde 3 gwegenda obanja akasente. Buli amanyi nti wafunye ordinary gye nataddeyo ekiro yabadde ekola odi 18 genda obanja akasente kati awo omanya nti awo wiiki tutandise ogifunza wadde teyatandika bulungi omanyi nabagamba bw'oba ogoberera omubebezi ebyange tetuli akataka tubeera ku main bwe tulya tuba tulidde era bwe kigaana kiba kigaanyi ekyamazima ennaku 3 ezaasoose ku wiiki musajja embooka ebadde evuga nnyo naye
unakule gulu naba gambie transformer yangi ya zimu kuberangi itereira ama sanyala zekanyu gira dala kati zine nakuzino zetuliko ezigala weekend njagalo verengo uvera mwegendele zanyo nadala kupake jezizi njia uruzimba andese odi narijina tadeyo unakula jechiro odi chikumi chinana etu wade sende mipira chizanyo misana by the way kubadeko mpiro kubadeko ito itagamu goals nyingi kwa mpira kwa HamKam youth okuberanga bakola over 6.5 gwede 5 bill over neberanga ekutte kubaddeko timu ya Jean Kiria Bridge okubako ali mugwange lya Turkey badde bazanya mupira gwa mukwano okwangula omupira abo bakubiye muziru twabadde twagumutumye nga odi etegere kanaye ebaddere medde okubanga after time gwa kyuse 0-0 niyo usajja buze nibuberanga ate bukuba over ya fene birangi kuwata thene over ya Katobe youth babate tuwa batumye over ya 4.5 nabone birangi kute ya bate mipire satu mpuri SBM mipire jo ejibate ku ordinary ordinary jena tate chiro gwekendo wanja kasende ordinary etuwa descende odi chukumi mchinana kakati gwewe nalimu kumpuri lize sawa zino ntate mipire vili ku ordinary jikola

nina kiyula ocho naru neta wino kubira ngo maintaining a stake tulide oli 18 ebatte mukka ka center akategerekeka kitegeze yatadde mu 10 obira mitwalo nga 19 kumpi mitwalo 20 ngo gaseko ne bonus wali 22 bed yatadde mu 5 batte mitwalo nga 10 okubira ngo kiyola wawo mpola mpola kati eno oli 2.5 boteka mu 10 obo wanikira dalapa obira mu mitwalo 2.5 no musobi boteka mu 5 obo yagala kubira ngo yingira kumpi mitwalo nga 13 bubo tambulira awo kati gwenga wetu kimanyi nti njagala nnyo oyo atandikanga atandisa kasente katono akempisi kobolina oba 5 oba 10 oba 2 notasoka kubira ngo kakanyombera nituzoka ne twesitula kati ngawe tulide ordinary genatade ekiro kyona kolwacho nojayo neno ordinary nayo wetu wa sente kubangira banyonge kyatua zikwe kasita transformer yo mubebezi kasita transformer yo mubebezi yazemo kubira ngo ikanyuga amasanyalazi awumanya awumanya week tujizizengu okuva lero tutandikide kuka ordinary odi 18 tunagenda okuyingira olwe sande katumukutte mu kolisiti ezuwera gwekyoba okola gobeera lisiti gyemba gambye nti jjaweeyo gwekyoba olumba genda wali 22 bet obeere ngaoteekamu akenfisi lisiti ebiri ezikulembeddemu ye letibadi yeri odi 50 mipiira ebiri over biri zikola odi 50 ne ordinary eyokulembedde mipiira ebiri gikola odi 2.5 ordinary genataddeyo ekiro yatuwadde sente kati genda ku doketi obeere ngaofuna ordinary gyentaddeyo genda wali 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokirizibwa kubeera ngaosiba ojja kunyiga sita 217.34#. Tubeere nga tubebbera tosula siteepu gwe yalidde ordinary y'ekiro yoga ordinary genataddeyo ekiro ezanyerera emisana naye beeta omutuufu topapana kulinyisa siteeki bw'oba ataddemu 10 lw'oba osigalako sokootereka akasente ako kewawangu tubiku ne byokola ebirala bw'oba abadde otaddemu 5 sooka maintaininga 5 waliwo yalumbye omutwalo naawe maintaininga awo kubanga waliwo ansindikidde message ngenda kubanjikebera wano ginsindikidde nga nzija wano nga yataddemu ekiwaya ng'ali mu 2,000,000 jjukira oli 18 wali ku 22 bet bagattako ne kapona saako kakati w'omutwalo waba yayingidde 2,000,000 awo aba alidde sente ensajja omwezi aba tagumazeeko bubi kati naawe okyasobola okubeera ngu gye eno odi 2.5 n'okwataako empisiko olina n'okateekamu omwezi osobola okukyabya akawungeezi ka leero just mipiira ebiri gikola odi 2.5 ordinary yekulembeddemu leti bali neddirira mipiira ebiri odi 50 kwata lisiiti ezo bbiri at least bwe tukwasaako emu akawungeezi kaba kawedde ekirungi emisana tulidde ordinary genataddeyo ekiro genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217.34#. W'oba oyita onyiga sita 217.34#. W'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokirizibwa kubeera ng'osiba ku sita 217.34#. W'oba oyitawo tubebbere nagamba ombebe zitali akataka tubeera ku main kwe tutambulira ate nagamba ennaku bwe zijja nga mbi nkugamba nti ennaku ezaguddewo wiiki 3 tebatuyisizza bulungi nnyo embooka ebadde evuga naye ate kati bwe tugisimbulira leero wano nga bwe tusimbudde ne tubeera nga tulya oli 18 eya ordinary ne kawungeezi kaliro ne tuddamu ne tumukwata eno oli 2.5 kale ne webeera oli 50 eri ku leti baadi oba akatambula nkabeera nkatuwa ku sente kiba kitambula wiiki tuba tuzzeemu gisitula bulungi nagamba omubebezi tajja kugamba gwe byoyagala kuwulira manya asinga bwoyagala kuwulira tulidde nedda omubebezi engeri gy'ata lyakataka bwe tulya tuba tulidde bwe kigaana era nzija nekigamba nti kigaanye kati eggulo nabadde wano nga bagamba nti ennaku 3 eziguddewo wiiki omusajja abadde atuyisa bubi embooka ebadde evuga wadde nga weeks ziri ezibadde zisembe tubadde tumulyamu nnyo akasente naye ekirungi kaakati tuzze kulada aba ordinary etuwadde akasente genataddeyo ekiro ntaddeyo ordinary endala yekulembeddemu zonna gwe kwata ka ordinary akukwata akenfisi koyinako oba oteekamu kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu ku 217.34#. Oba oyitawo ojja kunyiga sita 217.34#.
bisatu munya hash bobo sibasiba.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi.
2: Tukwaniriza mu program Omulongooti Ensulo ya magezi, okumanya n'okutegeera ku byobulamu, ebyenjigiriza, eddiini, ebyobusuubuzi, amateeka, ennono n'ebyobuwangwa, obufuzi n'obukulembeze, eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala, amateeka n'obutebenkevu, n'ensonga endala nnyingi mu program Omulongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okusimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi Ensure yo muziki Nebi mizanyo
3: Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi Ensure yo muziki nebi mizanyo Hakaongezi nkwaniriza Edachi kazizi nazidi nya Ezise kusawe mwe ya kaongezi Webali jona jokoze Okutuka kudachi ka ino. Bimu kubibadde olunaku olwaleero omukulu omuloodi Emeritus Erias Lukwago tasobodde kuyimbulwa kakalu ka kkooti. Omulamuzi agambye ekyakuleeta eno okutandika kuwulira musango gwo era ne prison zisobola okujjanjabwa obulwadde bwo taweereddwa bbeyiro okulaba nti agenda kujjanjabwa. Ebyo ebiwaddewo omusango gwa retired conductor Kizza Besigye guzzeemu olunaku olwaleero naye ate era ne gutasobola kugenda wala kubanga retired conductor Kizza Besigye okuva jjo mulwadde kati basobola kuwezesaako omungaati nga bonna bali ku musango gwe gumu Hajobedi Lutale ate ne Captain Ola ne Besigye balina kuba wamu bonna musango gwabwe okuwulirizibwa. Olwaleero omulamuzi bagumakkiriza n'agamba kale katwongereyo paka nga nnya omwezi ogujja omusango gulyoke guddemu. Enkya myaka 3 nga tujaganya Ssaabasajja Kabaka nga atudde ku Nnamulondo. Wali ku watoto bweyogerera emikolo we gigenda okubeera katusabe byonna bitambule bulungi. Webali nnyo webalire ddala gw'omuwuliriza waffe omulungi ali ku Radio Sapiencia Enkuluze ya magezi. Nabakulu batuuse dda bwe tugenda okutambula bweza kwatuuliriza.
4: Webali nnyo mukubiriza erinnya lyange nze Matovu Noah nga nvudde mu Capital Markets Authority. Ndi musanyufu okubeera wano.
3: Matovu Noah. Owo kaze mba Matovu babaki?
4: Sebo todirangabi eyansamba.
3: Baba bangabi ensamba. Mwebali nnyo. Aha, ate omulala?
5: Mwana y'omulongo wa Swa Daniel. Nga nze nvudde mu kitongole ekya Old Mutual Uganda. Era nga ekyo kitongole ekyekimu ku ebyo CMA oba Capital Markets Authority.
3: Capital market chichi.
4: Capital market se yemu ku nkola ebitongole gye bisobola okunganya mu sente okwekulaakulanya oba okwongera ku bichi byebikola. Oba ku side endala yemu ku ngeri omuntu yayinza sigamu ensimbi. Nga bw'ogulawo business ne mu capital market osobola okujja n'otekayo sente nezikula nezikuwa magoba. Mu bufunze funze.
3: Kwegamba kusiga nsimbi.
4: Kusiga nsimbi.
3: Nga bonna ngamba nti sente zitute mu banka nezisa ku fixed deposit.
4: Fixed deposit
3: account. So kakati mwe muli kukunganya sente za bantu basige bafune.
4: Mpozi chenyezo okukyusa mu katono nnyo kuchoyogedde tetukunganya sente. Ne capital markets yenkola engeri abantu gye basobola okwetaba mu katale akensimbi. Kati fe ogwaffe gwakula ntulabirira akatale Capital Markets Authority yatandikibwawo government n'etteeka lya parliament okulaba nti erabirira akatale ako ketuyisa aka Capital Markets akatale kensimbi. Yesebo
3: akatale kano kategeeza kibwoyogera akatale lyo omuntu ojja kulaba kifaananyi kya owino oba senti bali ku ddembe alabe na kasero kyotegeeza ekyo.
4: Era akatale kano oyinza okatwala okuba ngaka akatale ubanga kuzikanzeke mabega nkunyonyole nti obutale bungi ntoba wetaaga engoye ojagenda mu wino boba wetaaga emmere ojagende na kasero enakawa kalerwe boba wetaaga emotoka ogenda genda mu bondi zonazo omanye bobo nabo tubwinzo kubanga butale. Naye kati waluwa akatale abasubuzi oba n'abantu abagala okusiga sente zaabwe taleke bagendamu ne bategede bawayo sente zaabwe ne bafuna entegeeragana n'omuntu oyo gwe twawa license oba gwe twawa olukusa ne bamuwa sente ne beetaba mu katale ako nga bafunye enkwatagana oba endagaano sente ezo n'azikomyawo mu bbanga eggere n'amuteramu amagoba. Mu maaso ko nyinza okunnyonnyola engeri eyo naye nga nyinza ogimenya kati nti tulinayo kye tuyita bonds, tulina ze tuyita collective investment schemes, tulina oba ne shares mu bufunze. Kakati enkola egyo oyinza okuyingiramu akatale kano. Kati bw'oyingira akatale ako, bw'oba oyingidde mu shares oba ogenda kubeera mu lubeerera. Bw'oba oyagala kuvaamu osobola okutunda n'oguza omuntu omulala shares ono osunda gwe n'ovaamu ye n'asigala ng'agenda mu maaso. Ofunamu otya nti buli mwaka ekitongole ekikola amagoba mugabana amagoba ago nga bananyini business eyo. Enkola eyo mu Uganda tulina ebitongole bingi ebyaleeta nebigaba nebiwaayo emigabo nga balaba Stanbic Bank, nga balaba UMEME, UMEME baji yavaawo ne yali yakikola, nga balaba MTN, nga balaba Airtel, nga balaba Uganda Cranes n'ebitongole ebirala. Kati betudde eno mutunayo bonds. Kati bonds za mirundi mingi naye katuja kutwala treasury bonds. Tunayo ne bills. So treasury bills na treasury bonds ekijawula myaka oba bbanga. Emu ya mwaka gumu, emirala myaka okusuka mu gumu. Kati bwogenda n'ogula bondi eyo. Oba olese sente mu katale kano. Weta sente mu katale kano ne bakugamba nti oguzeya myaka emeka. Kati mu bond buli miezi mukaaga bakuwayo ku sente zo. Ebbanga eggere bwe liggwayo bakuliza sente zo ze wateekamu na magoba ge miezi egyo mukaaga. Kati ne tugenda mu collective investment scheme. Collective investment schemes oba mbolera trust ezo nazo gye ziri eyo. Era bujja sanga mu katale kano. Nti bwo tuukayo ng'ogula oba ng'owaayo sente zo ng'ogwozi wadde gwe twawa olukusa ekyo nsaba nkinnyonnyole si buli omu tebakubba. Gwe twawa olukusa ng'agenda nga sente zaazo twala ng'azisiga mala ng'akuwa amagoba. Woze tagira wonna zino zo tolinda liri bbanga. Woze tagira wonna sente z'abazikuddiza n'amagoba ze gakoze mu kiseera ekyo kyamaze ne sente zo. Kati ke katale ako ke twogerako akaka ensimbi. Temuli kintu kirala kyonna okujjako ensimbi. Sente ne zikolere sente sebo.
3: Okay. Kakati matovu era sinaba kuleka.
4: Yes sebo.
3: Kubanga kati gwol otuguliddewo ebintu bino fere tubimanyi nnyo.
4: Yes sebo.
3: Bw'ogamba nti nno abasuubuzi basuubuzi be babeerayo oba lyo lulimi lwe mukozesa.
4: Kakati omuntu yenna nga alinawo ku sente entereke mu luzungu tuyita savings nga teyeetaaga zikozesa kati nate nga tetaagala zigwe wa kitwandise value mu luzungu kubazi oyinza okuba nga olina ekyokulabirako kyeyinza okuwa oyinza okuba nga olina emitwalo gy'okkumi ng'olwayo zisobola okugulira ekintu kyoyagala naye wayitawo emyezi okati nga example nga kitawo emyezi ekyokulabirako nti amafuta ne geeyongera amafuta bwe geeyongera n'oba nga tukyasobola kigula sente ezo. Kati sente ezo mufuta ziteleka awo olinde ekiseera ekyo kituuke esente ezo ozitwala n'ozisiga mu katale kano ne zizaala amagoba. Kati si musuubuzi yekka naye omuntu yenna munnayuganda awulira nti alinawo ko sente y'enfisi ze tuyita savings asobozi etamukana akatale ne zimukolera amagoba ne zimala omukolera amagoba ne bamudiza sente ze ne bamuwa n'amagoba. Naye mukubiriza njagala kinnyonnyola nti atuwuliriza yenna akitwale nti alina okugenda ew'omuntu oyo gwe twawa olukusa kuba tusooka basunsula.
3: Abo tujja batuukako.
4: Amina.
3: Sente ziba mmeka?
4: Kakati kisinziira nga bwe twogedde kikyogenzeemu. Kati bw'oba ogenze mu kye tuyise unit trust n'emitwalo n'omutwalo otandika kisinziira kwani gw'ogenzeeko kubanga bwe twawa olukusa ba mirundi mingi. Kati abamu bagamba nti ole tutandika n'emitwalo etaano, abalala tutandika n'emitwalo kkumi, abalala tutandika n'omutwalo gumu oba ala mitwalo ebiri. Kati nga bw'ogenda yo n'ogamba newekubiriza nti buli bbanga bweriti ngenda kweta sente zange wano n'oba ng'oziziyimba mpozi okukinyonyola obulungi nyinza okuta okuwa kyokulabirwako kyaka bokisi. Nga bw'ogamba nti sente oziteeka mu kabokisi n'ogamba nti njagala kukola kintu kyange nina kyenjagala okukola mu myezi bwegiti oba myaka bwegiti bukansuule nti buli bwenfuna buli lunaku lw'enkomawo ewaka nteekamu kangambe enkumi etaano oba omutwalo oba olukumi sinziira ku busobozi bwo nikyo kyoyagala. So no bilango oteka mungu, oteka mungu, oteka mungu. Na hiyo chenja ule chiri wone nko leno. Nti, akaboksi tekaza ala magoba. Era, bozite kamu kaboksi. Tebazi siga. Zisiga lomu mkaboksi ko. Woba, oweza mituwa ala asatu. Elo jamu asatu.
3: Yeah.
4: Katenja ule hiriku Unit Trust. Iyo bozi, bogena nozi uo muntu ono. No bilango zimua. Ese nte zutu kesea nga zisiga. Buwe ya gali yozino na yo. Abako za magoba, gemba mgendo kugabana. Echida lechiriwe chenja ulo. Echa ukana uinzo gama nti ebibina biyo wegas. Sarkoz. Katenja ulo ateri usaidi yeno. Nti mkatale kanu. Aka Unit Trust. Mulimu wa bantu wa satu. Kwa kakambe kali mulimu wa bantu wa na. Mulimu gwe. Alese sente. Mulimu gwe tuita fund manager. Agendo kusige sente zuze yongereko. Mulimu gwe tuita trustee. Mungu kutuwa custodian.
3: Ebigambo binene.
4: Ebigambo binene. Amin. Kakati abantu wabo. Njagati kusiga chifana nye. Nti nja ule liwo ku Unit Trust. Eja. Wa Umbrella Trust. Eja ukana ne sako. Kuchaloku oli. Uwa kuchaloku oli wanove na ne sako. Sento wakenda ziwa chea maani. Uwa omuanika. Ainano muandisi. Basu ule kuwete sana ibabula o. Nekati mungole ni yafu betukuwa, omutu betuwa license, tukaba license satu. Tukuwa ata yomu, netumuwa license, nga ya kulabili dansi imbi ezo, kuzizi imba. Kuzisi gazi geje. Ze yongere kovu unji. Kati nubwa yomu enkole ndala, nubwa yomu mtu umalala, betuwa license yoku kubili, nga ya na kati ya kuwate sente, elebi sile bisinge bela banka. Kuzine banka enkulu zola ba zetuina mu Uganda, nga Stan BK, Housing Finance, Standard Chartered Banka, wetuwa. Oyo nabelani,
3: oyo nabelani. Sentinari, ngato joke.
4: Ne Sentinari, tuina license ya Sentinari. Ya kafuna license. Kakati, Justin pade chakula bidu wako. Kakati, wetu maliriza. Oyo netumuwa, nga sikubanga, ono fund manager. Agendo kumanage, okula bidu sente ezo, okuzisiga zikola magoba. Taku ataku sente, we sente ezo ziteka kwa akaunti. Ata avuna nizbo kwa ula account ya iye kole biyaburi jo. Ne sente zaba, zaba ntuziba muwa doku siga.
3: Yes.
4: Kati no ziteekeyo. Katebo ziteekeyo. Oyotazi jayo, ate pakanga batu demulichiko ne bakili ziganya. Ne gwetu ita custodiani. Ira na iyo luse. Beta banka, simu ntu wabuli jo. Ira na iyo tumuwa license. Katenzo sanga yo KCB, nga ye custodiani, nga Stan BK, nga ye trustee. Kati olaba nti abantu wabu. Mwobo utadayo sente zo.
3: Mwaka santi ziri mikono mitufu.
4: Ziri mikono mitufu. Echila chetu singo kwetaga. Nti oegotuwa de license. Betuwa license haba satu wawo. Baina uku sente nkalu. Nti uoze itagira. Nwankuwa de baazi siga. Baso wala kukudiza kezi zo. Kwa baziga tawamu. Nibagenda bazi siga. Kwa malozi siga. Nezikola magoba. Katini wa mala uozi sabida. Nti netaga sente zaani. Techiwa za nakubini, obana rumunga, tunafuna, sende zi kumanazi kubiza. Katichovula antitugamba, tuzi wa banka zinoze tuwa de license, sente zibe edao. Boba mala, be tereza. Gwenga wama zo kwezizo. So techiri inga sako, nti tuwa kumanza sende zafe kuchalu, tesu kateze yongede, zitule miyo kusiga, kubango msizi, investor. Abera wana anonya sente zetu zitekawa. Yoi fund manager.
3: Ye fund manager.
4: Kati yenkole mu eri mukatale kano. Jituise Unit Trust.
3: Okay.
4: Kati yenkole ndana ya bond. Bond yobo ula government. Kati government ya mukatale kano nako ni yewola. Kati government yewola. Nga yewola na Bank of Uganda. Bank of Uganda teka yotenda. Ne gamba tuwagala kwewola sente zibweziti. Era kola chino. So neba itamitendela. Bank of Uganda. Nekunganye sente za. Baguze katala akasoka. Kati katala akasoka jitwanyise primary market. Ebeera Bank of Uganda ikavunanyizibwa ako. Nekati jukira olokuba nti omuntu ateka mu sente nyingi omulundi gumu. Oba ayinzo teka mu sente ono nga azia zetaaga. Oba omfunyawo. Kuba ne mitwalo 10 unit esoke ya bond eri mitwalo 10.
3: Mitwalo 10.
4: Osobola ogula bond.
3: Emubwete
4: eri mitwalo 10. Kati ogula okusinzira ku busobozi bwo. Kati ngojo ogula. Bwomala okugula mu Bank of Uganda ngokwasaganyiza government ngegende ekola ebyayo. Oba ekoze lugudo, oba ezimbye eddwaliro, oba esasudde misaala gy'abakozi. Kyonna kyonna.
3: Kye tuwulira nga bagamba borrowing internally.
4: Aha, bwe twayise y'omu ku borrowing internally oyo wano. Kakati bamaliriza. Nga batandika okusolo, batusolozaamu emisolo. nga batunda ebintu byabwe. Government ina byabwe byetunda. Nga amazzi, national water, nga amasanyalaze ebimu fina tubimanyi. Kati government malo bitunda ngekunganya sente ngekomawo ngetandika kusasula abantu bayo abajiwola.
5: No.
4: Mu bbanga eryo lyabawa era kyovola abantu bogenda mu nkola eyo ekusasula buli myezi mukaaga.
5: Buli myezi
4: mukaaga. Buli myezi mukaaga. Ebe ekudiza zili zonna. Ekudizaako ekuwa magoba. Amagoba. Ekuwa magoba. Amagoba gaba gali for kampe chukula bilu wako. Nti amagoba gaba gali 12%. Kumitwalo kumiziba sente meka.
5: Kumitwalo gumu kumipi.
4: Kati ekuwa kakaaga. Miezi mukaaga. Nenga nekuwa kakaaga akalala. Miezi mila mukaaga. Kakati ebanga liyo ibibili guwayo. Ngekuwa ata akakaga kali. Neze wateka yu. Ngezi kudiza.
5: Ebanga kali wende. Akakaga kazi kazi gala yu.
4: Anti ekakuwa. Yes gali kuwa kama goba.
5: Anti. Ogambie. Tutadeyo. Mituwa lemeka.
4: Tutadeyo mituwa lo kumi.
5: Kumi. Nga 12%.
4: 12%.
5: Ogambie. Tekuwa zona. Magoba gwa natega kuwa.
4: Katika nsaba nziremo. Kakati. Bobo utadeyo kumala emi yake ibidi.
5: Zibaza banga chi?
4: Chisi, anti bondi. Tuina biru. Ibaya wansu wa mwaka gumu. Yeah. Wa mwaka gumu. Katitube dani bondi. Esuka mwaka ugumu.
5: Okay.
4: Kati mwaka ugumu utadeyo se uze government. Bulimiezi mejita o mukaga.
5: Bulimiezi mukaga.
4: Bulimiezi mukaga.
5: Yes.
4: Jizena kuchikumi. Chinana. Mubili.
5: Okay.
4: Gwezo bala. Ngekuwaka ekitundu kya magoba.
5: Akakaga.
4: Watu tutecha kwa bila konto. Tadei mtualo jo kumi. Obuze unit yemu. Ngekuwaka kagako. Neka tutuso urogazi ye chifana nyini. Tuka ndo tadei milioni.
5: Chifola vanti na mfuna mpola. Kujetubi soboli. Wanga miezi mkago mpeka kaga.
4: Ne anti katuko seze mtualo kumi.
5: Iyanti.
4: Just kuchiba la obazi.
5: Iyanti.
4: Na hii tusobolo kuwa tajine mtualo kumi. Nateni ucheka mjuniti trust. Neto agende yomu bondi. Kumanga ebili wobi inje biyo sobolo kujamu katale kadena. Atene necho kubili kati omukiso guli wonti osobola boba ofunye ekizibu. Osobola kuwagulako. Boba atakayo milioni tano. No gamba kantu ndeko milioni bili sigazeyo milioni zange satu. Nega ya magoba aga milioni tano. Obado joli yako. Nekati wotu ndi laboti mbamu gena kugabana. Onaguze milioni ebili. Afuna kama goba. Nawe nusika langu funa kama goba. Agezi lisa tuwezi sika ndiyo.
5: Kanso kezi ya uvula ngo vono. Matovu. Oja kunzi kiliza chenji uku buzo. Nyonyolo omuntu.
4: Nja kunyonyola sefu.
2: Uliziyabo chusa nisukula.
0: Ene radio sapiensi ya eteke sempa ka. Zaka kensa yabia mizanyo.
2: E nyabo we wano tukua nilisa.
0: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya fe nyabo.
0: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama nzigira, siku tegede burunji.
0: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
0: Mpuzi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
0: Emitwale ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
2: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
0: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
0: Mwina account?
2: Account tujiina mama.
0: Oh, chinko zebu vizili kumobailo mane.
6: Oh, wambi.
2: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
0: Nteka kezi jako, obezi jako zamwe.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
0: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, nga pecha kumbele na mwangu.
1: Kakensa wevye mizanyo nkume bidi avire mumuka aga. Hero kwe wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredi yosa piense ensambia. Okunida nekenezi yoko pene kituwa dilori ensambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redi yosa piense ya. Kakensa wevye mizanyo nkume bidi avire mumuka aga. Ali red and steady.
7: Tuwe kwa sekatonda, era tunyuerere mkukiriza. Buliruwe musavira awamu ngama ka, omuami omuchara na abana, mumakate mubula kukanya, songa ate mvuno kebizu binji, munyikirire okusome sala, na dara sapule sala ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu, obubaka bono, buku tusibu wako kwa kuchitebe chukuru, echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
8: Hello, testing microphone. Wow.
6: Wow!
8: Unonye yumu yogiro bulunje nina kuwe sekitiba kumukolo. Jangwa nukwezi usapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
9: Tukubide kunoti msampu tanu mnana. Nauti emu, msampu, kuminanya.
0: Halo? Owanga mutiabule, kati wengi ogele lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati indiana mubitala ya machi indi ya kupala kisi wagulu, onengera, oba tondaba. Oba ambuze?
10: Na ye nawe. Na kugambia mita azivisatu, nga wakavamu raundi ya chibu yengo yambu kema chindie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, echizimbo gena kubochi labao. Chinene, chirikonti pharmacy center.
1: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinamu ni karunda webyobu ni minoburunzi, omuli edagala, omuli ensigo, elijimusa, nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guanga yona. Tulambula famu june tukuwa obu wabusi, okugeza, tupi mwabujimu kwe takalio, netukubuli na chogwani do kusimbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntuwebili original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu nano kumanyebi singa uo.
0: Hey, mkulamu wani wano otundolo za chisoboka. Chisoboka, nao chisobola. Atano la chisobola. Esonge yemu. Kuzuku sabuongo. Obula mutimu. Kuzuku sabuongo.
11: Choka. Ubute buwebu no. Uwilizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu ntebu omukozu waku no.
12: Omukozu waku na kutusi wako. St. Cyprian High School chaba kade. Esumeru ya finisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Ilye rugazi.
13: Baniza nyumu kanyumi rukano akukwe kula kulanya. Obugagga mu nsi bantu toyina kyojja kola nga tekirimu bantu okifunemu. Noolwekyo tukunganye nnyo abantu tusobole obbajjamu obugagga. Tuleme kunganya bantu ng'ate tubevuma bwevumi oba bo nga batwevuma. Mutunulye kampani zonna ezitunda ebintu wano mu Uganda eziruddewo kiki ekizikumye okubeerawo. Ekizikuumye kampani ezo bantu n'abakola ebintu ebyo kubeera n'amazima. Nga tuli mu kwezi obujja butya bwe tuyinza okubeerawo tufune n'ebyokulabirako ebitufu. Kambawo ekyokulabirako. Omugenzi Mulwana yatandika kampuni ey'amata nakati weeri. Naye buli lukya egenda eyongerako. Buli lukya egenda eyongerako product endala. Lwaki? Nti abantu abajirimu bayiya. Ate kye basooka okukola kukuuma mutindo wa kampuni eyo we yatandikirako. Kakati gwe ampuliriza okuumya omutindo ku bintu by'okola. Bw'oba ofumba woteeri okuumya omutindo. Tukuuma omutindo mu bizinensi ze tukola. Nga waakagitandika bw'oti ky'omanyiza bakasitoma kinywerereko. Ate okiyigirize n'abaana. Nti ne bw'oli batoliiwo abaana bajja kuuma omutindo kampuni esigalewo ebeerewo omujjwa n'omuzzukulu bonna basobole okugiganyulwamu n'ekitundu mw'ogikoze kisobole okukulaakulana n'okweyongerako. Naye bwe tuba tutandike kampuni tutandika nnyo kampuni nga tuzinoonyamu bugagga olumala obufuna ng'olowooza nti kiwedde ne bwekomaawo. Obugagga bw'ofunye busobole okuggwaawo ngayi tuina walala ugenda kubujja.
12: Ako kitaba kya Katumba. Omukozi wako na abadde akutuusibwako. St. Cyprian High School kyabakadde. Somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala. Tubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana. Nga tuyita mu music, dance and drama. Kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School kyabakadde. Tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum. Kosa naba elevo. Esumeru ya finisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne Unebu Center number.
14: Uli wakati mu program. Omurongoti.
6: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Inkuruze ya magezi. Insuri ya muziki. Nebye mizanyo.
3: Inkuruze ya magezi. Insuri ya muziki. Nebye mizanyo. Egwanga ba government. Eba n'ebintu bingi ebikolebwa kakati ngojeko ministries ezikola emirimu egy'enjawulo kakati bebannaffe bana ba Capital Market Authority yatugambye dda bali mu katale kalimu abasubuzi b'ebyensimbi
4: yesebo
3: ba mutuufu abasubuzi abasiga ensimbi zaabwe ne zizaala ne basobola okufuna oba ne bagenda ne bakola bye beetaaga sikyekyo
4: ne bafunamu amagoba
3: ne bafunamu amagoba. So ye Capital Market Authority cheche chigambo mu bufunze che kiri che tukuzizza mu Luganda kwe kukitegeera obulungi naye mukulu matova atulaze biki bye bakola kwe gambo usiga ensimbizo na ye obakushua nti wozisiga zoje ezili matovungeze nga ajagala onyambe byonnyonnyodde byawukana bitya nizala oba beti.
4: Awe wale nyo mkubiliza. Kakati, enkole yafe, ya Capital Markets, siya Zara.
3: Mm.
4: Olwe kati Zara, waya ukaniramu, nti Zara ugano siba akapapula. Katukaita akapapula.
3: Mm.
4: No gamba nti nsibye, wini yeno, wait.
3: Yes.
4: Bota wini inga, timu josibideko weta singa.
3: Mm.
4: Odayo buzika. Ngo gusime bumba
3: we kwanya kwanya
4: okwata bukwaze nodde waka ewo muyindi je wagenze
3: tudayo
4: tobato mutawanya
3: yes
4: kati atebo jene wafe kasto osiga onusulo lukumi ngo osubira kufuna kangambe lukumu bitano nkoseza echo kulabira ke kitontono oba kale katugambo sibyo omutwalo otadeyo omutwalo gogo osize osubira funamu amagoba ga kangambenga 12 gwegumu 2 oli talina bwa kugamba nti daye waka nga wamwadde omutwalo ogwo talina ero yaba akubbye era je tunagende yo maso njakuba wa endagiro yaffe oyo jabuze waffe n'omuwabira kye tusubire nyo tusubire okukkiriza nti yali asubidde nti ajakola amagoba ga 12 akoza amagoba ga 10 gabagenda okuwa mu kifo ky'okugamba nti daye wakanga no atoba ne bwakuwa obuwi just omutwala gugwe wamuwa era omuwabira kubanga amaze ne sente zo ebbanga oba mwaka amaze ne sente z'ebbanga tayinza kugamba nti tayina kyakoze wetukire mu olukusa aba mukugu
3: nidda matovu sebo
4: yesebo
3: covid ayisewo
4: kati covid bwe yajja bano bakugu ekitone ennyo kyayinza okugamba nti nyongera ayebbanga oba zilize wampa nsobodde kola kama magoba matono naye toyinza kuddayo waka nga tokoze magoba era oba tokoze magoba fenaffe tuba tukirabe eno kubanga abantu abo tuwa olukusa si bangi nnyo mpozi nzireke mabega kunnyonnyole nti ekitongole kya Capital Market Authority kirabirwa gavumenti era gavumenti yekiwe sente ezikiyimirizaawo kino kiwandiika abakozi era abakugu abalabirira guno omulimu batwala obudde bwabwe kugoberera abantu abo era covid bwe yajja gwe sente zo tezikwatibwako kubanga sente ziye zaakozesa zibeera zize afunira wa afuna ku magoba gali gaakoze kubanga bw'okwata sente n'ozimwa nageda n'azisiga zivaamu amagoba bwakola amagoba naye ku magoba akukwalia naye talya zizo
3: alia ku magoba
4: gafunye
3: muzange zennawaayo
4: anti mukozi anaye akola
3: kyongo kikatirira
4: anti inzo gamba alide zizozo go amwada azirie nedda
3: alide kuzange
4: amagoba alide ku magoba ga mwe katigabaga mwe mwembi kwamba mwenze mu business
3: alide ku magoba agesente zange zino zendamteka yo zakozesezza
4: eha kati otuku watagali sagala amutunza aga amendment ka sente zange baziria okiraba njaka
3: nazikozesa
4: bazizaza kati amagoba gano kwe mugabana
3: bo olulimi lwe bategeera business
4: nje
3: sente ezala
4: exactly
3: yabwe
13: tetula.
4: Tesobola.
13: Talanta tojisimira mutaka.
4: Amin.
13: Yabu izala.
4: Ino kuzala.
13: Kwa galavuta ya gala. Kachivechi, kachivechi.
4: Buvuna nizu wabu.
13: Kachira dange, mwengende na yu mbama nye zadi.
4: Chitufu.
13: Oh. Mayu. Sicha angu no. Echo. Kakati kansoke ngende kondoze wa Daniel. Waswa. Mulongo. Kakati matovu. Atugambye boba tekebwawo government. Era okulondoola n'okulaba omulimu guno nti gukola bulungi. Nammwe bwe mulinga ye.
5: Medda. Boba tekebwawo government. Ate ffe ne tujja mu katale okusobola okutuukirira ba customer abaffe. Byonna yonna gye bali okubatuusaako enkola zino ze yayogeddeko eza unit trust, eza bondi, eza shares. Kati ate bo beba tulabirira beba kalabala baba fe okumakinga sure anti tukole ebintu government bye yabatumye tukolenga tuli mu line yemu nabo
13: kakati nzikiriza Daniel tuina betting companies
5: esebo
13: okay matova tunyenyede bulungi naye njagala kuletera kifananyi kyo muntu awuliriza sima tuina galo simanya tuina joni tuina ni kakati tugamenti Daniel kati mwe betting companies matovu ye gundi yani waliwo organization itwala betting companies eziraba engeje zikola bwe njogera bwenchu mba mutufu
5: bwe yogera boti obeda mutufu sebo
13: okay
5: era ne kirale cyo kulabira ko tetuyinzo kugabawo nti tuina Bank of Uganda era ngerabirira centenary nerabirira absa

0: Sade chakulabira kusebo.
1: Ne mula, ne bampa lukumi. Oluvanyuma lw'emyezi mukaaga.
2: Sawa kubuuza akekibuuzo.
1: Eh.
2: Owambairo mane wabanga aweleza sente. Transaction ali akomeka.
1: Owa mobile money.
2: Eh.
1: Kisinzira obungi. Obwe sente.
2: Ne kino we kiri.
0: Ye nsoga eje kisinzira ku bungi obwa sente.
2: Ne ombairo mane asenguka mu business emulemerera mu lunaku lumu. Waliwo babaddewo emyaka n'emyaka. Nga wakolerawo. Kakati nawe. Nawe lero bw'ogula omugabo ogumu. Enkya n'ogula ogw'okubiri n'ogatako ogw'okusatu. Esente ze zigenda nga ziwera. Kakati ekyo kimu. Ekyokubiri, edda twaziteekanga wansi wa mulasekanga mu nsuwa. Kati bajjajjaffe batekanga mu nsuwa. Kati twakulaakulamu ne tuyiwa obubokisi. Kati bw'oteeka mu kabokisi, ofuna amagoba gammeka. Naye ate bw'oba badde oli mu ng'olina restaurant obanga olina omudaala gwa chapati. Bw'oteeka mu sente, bw'ogula leero katoni y'engano, siri mu business eyo simanyi bbeeyi ki gy'egula, naye bw'oba oguze katoni y'engano leero nga katugambe eri mu kasanvu oba kanaana, enkeera egenda kubeera mu mutwalo. Togenda kusobola singa osente oziteeka mu kasuwa oba mu kabokisi oyagala tandika mu business yonna entonotono, era onoogenda okukomawo okuggya sente zo mu kabokisi ko nga omutwalo gwe wateekamu gukanulidde amaaso.
0: Nagwe gogosanzeemu.
1: Naye matobotisa tisa.
0: Kati ate ne wabeerawo omulala. Ye n'agamba nti awo omutwalo gwange ogwo kangende ngugulemu unit trust mu Old Mutual. Mwena mulina ekigendererwa kyekimu kyakuggulawo bizinensi eri weeti maybe yadduuka lya ngoye gwezizo zitadde mu kabokisi. Ugendo yiwamo mu kabokisi buli luvannyuma lwa mwezi oba mwaka, ono ye agenda ziteeka mu unit trust buli luvannyuma lwa mwezi oba mwaka oba wiiki. Ebbanga eryo bwe lituuka okuggwaawo, era ojja kukomawo nga badde atadde mu kabokisi akoze miliyoni z'ettaano azikuŋŋaanyiza. Weeziri tezinayo ziraze. Azirabako era ajja zikozesa. Naye ate nze nga bwe mbadde nzija nninda nga nteeka mu unit trust, ngenda kunnyuka ne miliyoni zange nga 7-8. Kuba bwe mbadde nteekayo emu esoose, ezenge nkolera amagoba kuba mbadde njisize, mbadde sigiterese ng'oli owa mu kabokisa badde aterese. Naye nze mbadde njikoze ki? Mbadde njisize. Era bwe ujja ezimba, n'ennyongerako miliyoni endala nayo n'eyongerako okuzimba, obubanga eryo lye limu eriggweerako nga nina nnyingiko okusinga ku z'ensavings oba ze ndeese kuba zibadde zijja zikola amagoba.
1: Ninda kondoza Daniel.
3: Uliye bo tusangisa kula. Ene radio za piece ya etegese mpaka zaka kensa bya mizanyo.
4: Enyabo we wano tukwaniriza.
3: Eri gati jempi samu ya mwe.
4: Eyo ya fenyabo.
3: Oh right. When is the gestation period?
4: Mama zilira, sikutegedde bulungi.
3: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Naye mbuza, okwe wandisa kutandika ddi?
4: Nyabo okwe wandisa kugenda maso era kwatandika dda.
3: Kwa sente meka?
4: Jiri emitwalo ebiri joka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
4: Mama emitwalo ebiri eje Uganda.
3: That's right. Sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalu nchibawa?
4: Enyabo sente tuzagala mu cash.
3: Mwina akaunti?
4: Akaunti tujiina mama.
3: Oh! Chinkoze bubikiri ku mobile money.
4: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
3: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
4: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
3: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelela mwangu.
5: Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaaga. Era okwewandisa kwatandisedda ku 2 jokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi. Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaaga. Ali Red and Steady.
6: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.

0: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
1: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
2: Bw'olaba kibutongululu atudde ku kibuluzi ky'emizinyambwa ng'otegeera nti kirabika agenda kukikuba ebbunguli. Omutaka nsi kitongwa buzito, nze nnumbye. Kati leero ndeese ekisoko ekigamba nti okukuba omuntu ejyekawempe nakyo kitegeeza okukuba omuntu emigga emiyitirivu ennyo. Ekisoko kino kyatandikibwawo omutaka nsi kitongwa buzito nga kyava ku miggo emingi egyakubwa abantu mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka mu kiiko ly'eggwanga olukulu owa Kawempe eri ey'obukiikaddyo okwaliwo oluvannyuma lw'omubaka Segirinya okufa kwekwava ekisoko ekyo.
1: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
3: Leero ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu nnyaffe ekereziya atuwa Peetero Krisologas omutuukirivu. Peetero yazaalibwa mu mwaka gwa 308 mu Imola mu Yitale okuliraana Ravenna. Bazadde be tebamanyiddwa newankubadde yatwala omusumba Koroneriyo nga kitaawe ow'omwoyo. Peetero yafuna erinnya lya Krisologas nga lino litegeeza omwogezi w'ekitangaala olw'enjigiriza ye ey'omutindo. Mu mwaka gwa 403 yalondebwa nga ssaabasumba wa Ravenna era mu bukulembeze bwe yalwanyisa nnyo enzikiriza enkyamu. Peetero yafubanga okulaba ng'enjigiriza ze ziba nnyimpi okwewala okukooya abantu. Peetero yafanga ennaku z'omwezi 301 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 405 n'aziikibwa mu lutikko ya Imola mu Yitale. Peetero yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde, wabula mu mwaka gwa 1729 Papa Benedicto XIII yamulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Peetero omutuukirivu yawolereza Imola, Yitale, ababuulizi b'ekigambo kya Katonda era tumwekwata nnyo mu kulwanisa omusujja n'obulwadde bw'embwa. Peetero omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
4: Uli wakati mu program Omulongooti. Kyenda bwenyakatonyezennyafama Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi, ensula y'omuziki n'ebyemizannyo.
5: Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi. Ebula eddakiika 12 okwera essaawa 2. Ali yawuliriza, njagala okwebaza ebibuuzo by'otandika bisindika abantu bano kyebatuyigiriza leero byebatunyonnyodde. Mu kyobuuza tandika okusindika ku layini ya WhatsApp. Tokuba, soka ku WhatsApp 0755508 3. Tandika okusindika eyo kyobuuza. Mukulu Daniel Omulongo Waswa ate ne Nuwa Matovu be bakugu bennina mu bino ebya Capital Market Authority. Muyinza okulowooza nti nno byabayivu nnyo, abalina essente nnyingi ennyo, naye okusinziira ku bibannyonnyola buli omu alabika asobola. Daniel, mba mutuufu bwe ŋŋamba bwe?
6: Obeera ddala mutuufu. Era ssente tutandikira wansi nnyo tusobole okulaba nti buli omu asobola okutuukibwako services zino n'asobola okusiga ssente ku nsobola eyo okuviira ddala ku 1,000, 5,000, 10,000. Ffe ekitongole nga Old Mutual tutandikira ku 10,000. Naye era bannaffe abalala gye bali abasobola okutandikira ku ssente ezo eza wansi nga bwetwogedde, bonna era nga bakkirizibwa era nga bayita mu kitongole kya Capital Markets Authority okufuna license bakkiriza kooperatingira mu buno obutale obw'ensimbi.
5: Nyamba Daniel, kati simanyi bembera mu simanyi kati bembera mu wholesale ngenze mu wholesale nina manufacturer
6: esebo
5: ajje ebintu binabiteeka ewuwo. Ye matovu jagamba matovu ye manufacturer.
6: Yes, sir.
5: Kakati aleete ebintu ewuwo gwe n'okola n'omala.
6: Yes, sir.
5: Ne tugabana eri amagoba. Nduza ne matovu afuna amagoba.
6: Naye afuna amagoba.
5: Afuna ku magoba.
6: Yes.
5: Okay. Kakati gwe oli wa supermarket ba wholesaler. Kyenjagala okujjayo. Oyina ebintu ebyenjawulo by'otunda nga gwe Unit Trust oba Old Micho. Mu nkole ya business yamwe nina number 1, nina number 2, nina number 3, nina number 4 nga ze 20 se products.
6: Nzirina era oli mutuufu bw'oyogera bw'otyo. Kati nze ebintu byensobola okutuusaako obanga bw'ogambye bozise products ze tusobola okutuusaako. Era ozoogeddeko wansi awo nti Unit Trust, bonds, shares.
5: Oh.
6: Ezo essatu ze zikyasinze obukulu eddala.
5: Okay.
6: Okay. Kati olimu omuntu ng'oli eyo oli muwuliza waffe wano ku Radio Sapientia ng'oyagala ku wali owuliddeko ku Unit Trust oba owulira bondi nti zaafulumye bagenze gula bondi era zigaba kiralu. Naye nga tomanyi ngeri ya kutandikamu oba wa wakuzisanga jangu ku Old Mutual Investment Group Nakawa. Era sente ezo olina wojjo ziteeka mu banka ezakkirizibwa. Kati fo gwaffe gwa kufuna sente ezo netuzisiga mu bifo ate gwe by'otasobola kutuukamu oba by'otalinaamu bukugu okusobola okusigayo.
5: N'obudde sibulina.
6: N'obudde bwennyini nga tobulina. Oba n'ensimbi z'olina.
5: Ntono.
6: Okutuusaako ku kintu ng'ekyo. Okitegeera. Naye lwakuba eno waliyo Mwami Matovu, eno waliyo Mukulu Ssempijja, eri waliyo Omukyala Nakabugo, bonna bazze wamu balese ssente ku Old Micho. Old Micho yeesanze efunye obuwumbi 10. Obuwumbi obwo 10 esobola okubukwata. Era neyegamba nti katugende tugule bondi mu government. Tukole ssente mu mwaka guno. Era olumala okukola ssente za magoba nga gazze. Era nga tukumawo nga tugamba mukyala Nakabugo, oye watuwaayo emiliyoni 10. Bwesi bwe zikoze emiliyoni 10 zizino n'amagoba gaazo. Okay. Mwami Matovu yatuwaayo ebibiri. Bibino Mwami Matovu bikomyewo. N'amagoba gaazo geegano. Ate ekyala kye twayogeddeko nga twakatandika awo ky'ekyokubeera shuwa nabawulidde nga twabadde twano nga twogera. Njawulo ki ku betting ne kye tukola ky'ekyokubeera ku shuwa. Nti ssente z'otaddeyo zo bambi zigenda kukomawo. Ekiyinza okukyukamu nti ge magoba gagenda kuba nga gafaanana gatya. Kuba ate agogo gasinzira ku butale bwe tubeera tugenze tuteekamu ssente bupafuminze butya, leero bw'atambudde butya, buli butya. Ngera omuntu bw'akeera ku makya n'asima, n'asiga ensigo ze, ng'asuubirayo enkuba etonnye naye n'etatonnya. Kwegamba yali asuubira okuggyamu obusawo 10 n'amaliriza nga ziggyemu obusawo nga 7. Era asigala aggyemu obusawo. Lwakuba buli 7 mu kifo ky'ekikumi. Mufo ky'ekikumi kye yali asuubidde. Ate nga nakyo ekyo kyalumu na lumu si kya buli sizoni nti kibeerawo. Ekitegedde. So kye kimu ne waffe waneeno nti era ssente zo zijja sigala nga zikoledde amagoba. Gayinza oluusi obutaba ku ekyo kye tuba tusuubizza oba kye tuba twalengera mu maaso okuba tutuula nsi ntugambe tukola bwe tuneewo tukitaweereza emyaka ebiri oba esatu. Abantu baffe bajja sanyukira mu ssente bwe ziti ezenkanidde wano. Naye engeri gye tuba tupulaningira eby'omu maaso ate nga bwe mumanyi omutonzi omukulu ebisinga yabimanyi yabyesigaliza. Naye era tetulemererwa kulaba nti tubaddiza ku magoba. Kati naawo ye Old Micho era nga bwetyo bwe tutambula.
5: Daniel.
6: Yes, sir.
5: Bikolera
6: ddala nnyo n'amaanyi. Okukola bikola nti ne government yatukkiriza tubeere era singa tebikola Mwami Matovu tandibaddewo wane
7: temusobola akati nsaba okwongerezaako nga ngenza ate kusaidi endala naye nga byonna kye kimu kakati nga bw'annyonnyodde mukulu Daniel era nawe kiwaise products tulina ngabo wa gambye unit trust ntubela ne treasury bonds or bills kakati tusaba tuogera amazima bogula shares ogenda kufuna ngishitongole chiko za magoba kubanga olyo mukipate chiko zete chijja kuwa nete chikujjako migabojo boba wagule migabo mu Stanbic Bank. Stanbic Bank etula neekola omwaka. Ne bagenda ne baji ne bakebere bitabo byayo. Eronda omu akachika akafuzi etuita board etula neronda omuntu agendo kebere bitabo gwe tuita auditor ne bamala ne bakakasa amagoba mu mwaka. Stanbic Bank, Airtel, MTN, Cipla Quality Chemicals. Abo betu abatunde emigabo bwe babakute bakoze magoba nawe tofuna magoba nete chikujjako migabo jo so o je dividend obato genda kuzifuna ogwo mwaka naye ato mwaka oguddako ate bayinza okukola kiralu nate nofuna nofuna nawe kiralu oba si kyo bayinza okwetesa ne bagana tuli Uganda yokka mwache tugaziwa ntugendako ne munsi endala. So ne babategeeza bakuba olukiiko annual general meeting ne bategeeza abalinamu emigabo nti tetugenda kugaba tusaba tulemegaba migabo nemegaba magoba,
5: magoba.
7: Dividend guno omwaka tugenda kugaziwa muko tulabye obwetaavu mu nsi endala oba enkola yaffe yeetaagisibwa mu nsi endala era nga bulaba Centenary Bank teri mu Uganda yokka
5: yagenze Malawi
7: eri Malawi aha kati betuuke Malawi neetuuka neetandikawo nituandise branch obane itandika u bank Centenary Bank Malawi katiba kula amagoba goyagula emigabo mu Centenary Bank. Centenary Bank tenatunda migabo ne mpacha kula bilu
5: hapo
7: nti Centenary Bank ili bwagula mu Uganda katijukati manya tiatika timuina bili muine Malawi minane Uganda emigabo amagoba begajja gaba manene muko sewa kati njawo chimbali njagala okutanya kuba mpulido obuza bikola njagala kano kabulira abantu abatuuliriza nti awo waliwo wano wali obuzibu awo
5: mato butakuleka
7: amin
5: muli wamu kukwati kakati akuba guminkiriza ogenda kubuuza masa awo nasabye osobola kuyisa voice note oba bubaka ku line ya WhatsApp kati naye musawe eriwe tugenda okubira 0755508 3 3 voice note ogireetawo oba nga bw'owuliriza kubanga bwe bannyonnyolawo bati oyongera n'oyiga kakati matovu nga nsoosi ne mmuleka Daniel
6: yes sir
5: njagala katubeere ku muntu wa wansi okay kubanga abantu ba wansi be bangi
6: yes sir
5: tetusinga obungi tetuweza bukadde 10 tetuweza bukadde 5 naye nyinza okufuna emitwalo 10 nenefiriza nengamba nti kali buli mwezi ka nefiriza emitwalo 10
6: esewa
5: kakati ntwogerere mu bantu abo kati ngagwe old micho bakulwa kuti abo era basobola kufuna mwatya
6: kati fenga old micho era yogedde ku mitwalo 10 kuba tojekwatira ddala bulungi era omuntu ng'oli eyo otuwuliriza olinayo emitwalo gyo 10 n'ezisingakaawo obanga osobola okukunganya emitwalo gyo 10 mu bbanga ly'osobodde oba wiiki oba lunaku oba mwezi tekirinaako buzibu osobola okujja n'oggulawo enkola gye tuyise unit trust. Unit trust eno ekirungi ekisisingirako ddala nti eri open osobola oteekayo ssente ku 6 ne ku 12 oba n'enkya oba buli wiiki oba buli mwezi tetukulimitinga era buli sente bw'ozireeta nga zeegatta kuzirize wateekayo okusooka zigenda zizimba zigenda zikola ki zigenda zeegattako oli wateekayo 10 leero oleese 10 eddala oli otaddeyo 2 gy'emitwalo 4 wonna awamu era tetukugamba mbu kati kotaddeyo 10 tugigaddewo katukole n'ezo nedda yongerezaako kubeera enkola y'amagoba engeri gy'ekolamu ti ekyo kyetukubaganyaako bwe kiba ekinene n'amagoba
5: gabamanene
6: kyova tukireka nti yali open so omuntu asobola okuleeta 10 Bwabanga lya sobodde okusiga zaawe ejo era lye tujjokola najo. Ni waba sobodde okwongerako era nakyo tukikiriza tukiwoloka aminga. Nabanga asobola okukola amagoba ge. Buli lunaku tulina enkola ey'okumutimbagano kwasobola okukebererako. Ekirungi ennyo nti kati ate kangambe nti tukulaakulanyeemukko. Internet kati eri buli wamu ne jjajja wange mukyalo alina ka smartphone asobola okukebera ku WhatsApp oba n'atuwerezaayo ka WhatsApp. So tulina enkolaga y'okumutimbagano kw'osobola okulabirako nti emitwalo gyange ekinaana nti leero zikozi nkoleddeyo akanaana. Akanaana ako era ne keegatta ku ezo sente emitwalo omunaana era enkeera tutandikira ku ezo nti eggulo twakoledde ku mitwalo omunaana ne zitukolerayo akanaana. Kati ate leero tukolera ku mitwalo omunaana mu kanaana. Awo ziba zigenda kukola ng'omutwalo kangambe oba nga gumu kakaaga. Ogumu akakaaga ako tugenda gukattako ku munaana mu kanaana zifuuke omwenda mwemeka ne zigwamu awo. Enkola tugiyita compounding interest.
5: Linda.
8: Time check. Esawa tuweze bili esetiro time check kutusibu wako bena musiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi ofuna magoba gabri runaku atengo sabulo kujaya ka senti kachiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemo mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app
9: hey mkulamo ni wano otudolo za chisoboka nao chisobola atono na chisobola. Kuzuku sabuongo. Choka.
10: Obute buwebu no. Ohulirisomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozu waku no.
11: Omukozu waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musazari ekerezia. Edye Rugazi.
12: Baniza nyumu kanyumiro kano akokuwe kula kulanya. Obugagga mu nsi bantu toyina kyojja kola nga tekiri mu bantu okifunemu. Noolwekyo tukunganye nnyo abantu tusobole obbajjamu obugagga. Tuleme kunganya bantu nga ate tubevuma bwevumi oba bo nga batwevuma. Mutunulye kampani zonna ezitunda ebintu wano mu Uganda eziruddewo, kiki ekizikumye okubeerawo? Ekizikuumye kampani ezo bantu n'abakola ebintu ebyo kubeera n'amazima. Nga tuli mu kwezi obujja butya bwe tuyinza okubeerawo tufune n'ebyokulabirako ebituufu. Kamba w'ekyokulabirako, omugenzi Mulwana yatandika kampuni ey'amata nakati w'eri, naye buli lukya egenda eyongerako, buli lukya egenda eyongerako product endala. Lwaki? Nti abantu abajirimu bayiya. Ate kye basooka okukola kukuuma mutindo wa kampuni eyo we yatandikirako. Kakati gwe ampuliriza okuumya omutindo ku bintu by'okola. Bw'oba ofumba woteeri okuumya omutindo. Tukuuma omutindo mu bizinensi ze tukola. Nga waakagitandika bw'oti ky'omanyiza bakasitoma kinywerereko. Ate okiyigirize n'abaana. Nti ne bw'oliba toliiwo abaana bajja kuuma omutindo kampuni esigalewo ebeerewo omujjwa n'omuzzukulu bonna basobole okugiganyulwamu n'ekitundu mw'ogikoze kisobole okukulaakula n'okweyongerako. Naye bwe tuba tutandike kampuni tutandika nnyo kampuni nga tuzinoonyamu bugagga olumala obufuna ng'olowooza nti kiwedde ne bwekomaawo. Obugagga bw'ofunye busobole okuggwaawo ngaye tulina walala w'ogenda kubujja.
13: Ako kitaba kya Katumba
11: Omukosi wakuno. Omukosi wakuno abadaku tuusibu wako. St. Cyprian High School chaba kade. Somero dunji erio mwana wo. Omulezi no omuwala. Tumanga lili kumusingi gwekelezia katulika. Basu misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kosane vye mizanyo. Aba somesa bafila tendeke. Ngateba kuguka mungkwata ya abana. St. Cyprian High School chaba kade. Tusomesa abana ku olevo. Ngatugubelida new curriculum. Kwa sanaba elevo. Esumeru ya fe nisangibwa mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEB center number.
5: Chenda mwenye katanyeze nya fama. Radio Sapiencia. Inkuluze ya mageze. Vivuzo vya mwenyeenda bifu na temutia. Nyenda bifu na haba kuru Daniel ne matovu babidemu temutia buwebali paka sawa satu kutu vila wana. Daniel.
6: Yes, sir.
5: Sagala bia matovu. Matovu matovu yayo gili nambandu wa nini. Ya gambia kwa nukade chukumi. Matovu ba na Uganda ba mfuna hampola. Kubanga ogenda n'otunula wano ebibanda byayogeddeko ebyemmotoka bameka abagula emmotoka wano mu Uganda babalira ku ngalo balinga kumi bebatuusa amamotoka wano so tuli ku muntu ono owa wansi owa bodaboda bantu bangi balina bodaboda ate nga baagala nze nkitutte nti Capital Market Authority nsevingirayo sente zake. Mba mtuufu banita?
6: Capital Markets Authority, sijo saving la sente zo. Sichi tuufu echo.
5: Sichi tuufu. Kale, Capital Market Authority, echi tongole, echi, echi launa. Echi launa. Aba kuata sente, ubaba siga sente.
6: Checho chechi tuufu.
5: Ok? Kakati,
6: yeo sente se tuufu.
5: Nzize, mu Old Micho. Old Micho saving layo sente zange. Ne wankwade tazikwata direct kubanga matovu ya gambye waliwo banka ze mukola nazo gwe kukaka santi je zili gwe no genda je musiga nizizala. Ne nze mbala gwe
6: kubanza kutukirira.
5: Ni wankwade yes, zitadde mu sentinale ne nkugambe sente zange zizo mu sentinale uyo accessing na igwo zizaza kati nze mbala gwe
6: zizaza era nzaba kutukirira nza kuadda amagezi ago
5: kati nze mbala gwe kakati genda ku muntu wa wansi ogoboyogera ko muna Uganda gwe njagala awo wa boda boda
6: kakati
5: akola milimu jino kati ngafi abali mu radio na chi kula antia wo kulaba anti funamu
6: kakati ekitongole ekyaffe kya Old Micho tutaandikira dala ku sente zisoboka ez'emitwalo 10 okugula wa account eno ku Unit Trust ne ku bonds na zeda sente ezimu mitwalo 10 era oba ofunye omukisa n'otubeera ne ba agent bangi ababeera batambula eyo mu bantu naye oba tufunye omukisa gw'omusanga n'osobola okujja ku ofiisi zaffe ku Nakawa Business Park awo ng'oyambukanga ku
5: Makerere
6: ku Mubzi.
5: Bino ebizimbe ebingi.
6: Ebyo ebizimbe ebyo ebingi ebiwanvu awo.
5: Yes.
6: Yeyo Nakawa Business Park era Old Micho gisanga.
5: Muyina ba agent?
6: Tuyina ba agent. Ababeera batambula okujjako ng'eno ensambya ku Sapiensa ne bagenda ku Erubaga ne bagenda
5: ku era aliko Old Micho
6: era abeera ne ID engeraga nti wa Old Micho era bajja kugamba nti bampise Christine namba ku Old Micho era bajja kutuukirira akunyonyole bulungi kati gw'oba osobola okufuna sente zo onoonya engeri onoonya w'oziteeka nga bwe ziwera. Oba olina wo zofunyeyo naye tonnamanya kiki ngenda zikolamu. Oba omulala ali awo ng'oyingiza sente zo mpola mpola naye nga ogenda okulaba zigenda ziggejjako ate tolina w'oziteeka oba w'oziteeka wajjudde osobeddwamukko. Enkola eno ya Unit Trust eba esobola okukuyambira ddala. omuntu ngali awo mweyo mwezo phase zenjogeddeko oyagala kugula odduka obali ya supermarket obali ya litunda bintu waka kuchalo na yeto tezinawera bulungi zoli nawo sokozete mweyo ne trust
5: njagala kuzimba nyumba yange
6: oyagala kuzimba nyumba
5: miaka 5 masa
6: otandi soma ko gusoko ogwo kubirizijja ozisonda ezigenda kuzizi wezinawerera miaka 5
5: Nako zino manyimba tukola. Mwotuwa lisende yuko ufuna ye kumi. Mwotuwa la kwa adiweya.
6: Mwotuwa la kwa adiweya.
5: Mwokula
6: ya mabati.
5: Mwotuwa la kwa adiweya.
6: Elana boba wako le ntege keyo. Kubaba aliba manyiba lina chevali mkusovi inga. Timulina sente muziterese waka. Atenga ya solo zifu na azikozi soku gula material. Katiogenda zimwa azigule mu material. Alinde... Mwami sekaja, alinobu umbiwe, waka mu kitundu, wa milioni zenga lunana. Ajia gule matiru yoyo, ajia musa anganga wali.
5: Na wali.
6: Na koze seza, ata anogo.
5: Nchilaba.
6: Okumugulo chitaba.
5: Hii.
6: Na ya tefa wanutuga mbaleta ata anago, waka kadako, wabu vili. Tuzilete, tuzisige. Zijira zikulida nendara, ngabocha kurachi. Ngabocha sonde ndale miyake jeta na ujina guwela kutageti walina ya bukade bibiri. Nezo bado jote kama interest wa jakumali hizo jeyo obukade nga bisatu.
5: Daniel.
6: Mchinana.
5: Daniel.
6: Yes, sebo.
5: Kakati omuntu nsobolo kwefi nsa nesidia nesambala. Nemfu na yobukade wange utano. Nembuleta mu Old Micho.
6: Nobuleta wano.
5: Nengamba nti ngenda kuzibiriza eriso mbuleke miyake 5.
6: Yesebo.
5: Nsobula funa mche nkanao.
6: Tulina right now tutambulira ku jetuita interest rate. Iluku bitundu 12. Na katonyeze netano. Msavu. Eyo interest rate jitukua eyo mwaka. Omulamba.
5: Bakuwa yole peni.
6: Tubalemu.
5: Tubalemu.
6: Tubalemu sentent zizi no.
5: Bukadebu tano. Mbusitu dembulese Danielo. Ningamba Old Micho. Matofu ya mulese. Aka tukoli mkade wange utano mbuba wade. Mulese ye miyake eji. Etano.
6: Kazi jeo. Kazi jeo ano tujibadide dara bulonji.
5: Yes.
6: Obukade wabutano. Kubitundu 12. Na katonyoze netano. Omwaka. Zigenda kukolida. Emitwalo nkaga. Kaga mwebili mungu mitano.
5: Omwaka.
6: Omwaka.
5: Kabukadebutano.
6: Kabukadebutano. Ilo mwaka yukugwe lako, mwakoza maguba gamitualo, kaga mwebili mungu mitano. Sente zino, tugenda ziga takukubu. Kadobutano obo, bo watu wakubajuki la watu gambi enti okurachi. Oyagala kuzitelekele miyake 5.
5: Yes.
6: Tuingi do mwako ugo kubili. Mwako ugo kubili ogo. Tugenda kubala, obukadde butano.
5: Butano. Mwemi tuwa lonkaga.
6: Mwemi
5: tuwa. Mwebili.
6: Mwebili. Mwemi tano.
5: Hmm.
6: Kwa tugendo kubo gira. Interest erije na gambi. Eya. Ebitundu 12. Katonyeze. Tano.
5: Yes.
6: Ilo genda mwako gokubili. Ifocho kujaye mituwa lonkaga. Mwemi tuwa lebili. Mwemi tano. Zetuwa yugendeko. Ugenda kufuni mituwa lonsambu. Mwenye kumi sato mwenye kumi mabili mutano. Ile nsambu zino. Tugenda ziga takubuli. Obukadde obutano. Mwenye mutano onkaga.
5: Yes.
6: Mwenye vili chitundu. Ile nkula kwetyo. Tujita ya
5: compounding interest.
6: Oruno tu ingido mwaka.
5: Oguo kusatu.
6: Oguo kusatu. Tutandikide kubukadde mukaga. Mwenye mituwala sato mwenye vili mutano. Mwenye kumi mwenye vili mutano.
5: Mwemi tuwala nite na wati mwemi tuwala sato.
6: Hei. Kuwanga tuwasose kula magobaga mituwala onkaga. Mwebili mwenkumitano. Mwako kwasoso. Mwako gokubili nitukula mituwala onsambu. Mwenkumisatu mwchikumi mwabili mutano. Katizo boziga tako kubuli obukadde obutano. Mwemi tuwala onkaga mwebili mwenkumitano. jese sente ziva mungu ufunye ukukade mukaga.
5: Oh, okay, yes. Tugenze mukade mukaga, mwemi tuwala satu.
6: Katu mwako kukusatu tutandiki dao kukukade mukaga, mwemi tuwala satu mwezili.
5: Yes.
6: Muka nana mchukwe mwata. Idanga tudamu watu kubaganya.
5: 12.5%.
6: Mwako kukusatu, yatuwa emitwalo nsambu, mwemi kumisatu. Mwako woku na etuwade mituwalo nsambu mwenda mulu kumi. Nyotuzi gata kukuli. Kumilioni omukaga mwe mituwala asatu zetuwa yogede. Zetuwa tandikide nazo kumwaka.
5: Mwako woku satu.
6: Mwako woku satu.
5: Yes.
6: Nizige inangazizi imba kwezi tiomukama wana.
5: Kati tuli mwako woku tano na kuwa bukadevu tano. Sayo ongira kone echi kumi.
6: Tewa yongira kone echi kumi.
5: Sajja yo.
6: Tewajja yo.
5: Nze gundi yange njagalanzi imbe. Mwake tano mbada sente mbeka.
6: Katu zibale wano.
5: Matofu mbaa nisolo kuzimbenju.
6: Injobo gena
7: jizimbe. Eyo kusobo zibu. Osobola okugizimba.
5: Nayo matombo. Eyo kusobo zibu. Nga Daniel wa maliriza.
7: Yesebo.
5: Atulaze.
7: Yesebo.
5: Nina kyenda bako.
7: Yesebo.
5: Awuliriza kino kimuyamba kikonga watu gambi tulina ka piggy banka. Tulina saving account. Oba tuli musako kati vye tulina eno mu byalo gye tuli chanja ulo chine chine.
7: Chanja ulo chiriwo nti sente zo zikola nga tutadde mu manyi. Chiringa bolaba njagala kuwe ekyokulabirwako nti tusanga abazungu kambayita abazungu abave bwerwe eyo ne bajja ne batambula ne bakola ebyagala nga bakadde nenga basobola okulya ne banywa ne bakola buli kye baagala ne bajjanja bibwa eno enkola gye bayita mwe waabwe ndi baatandika nga bakyali bato ne batereka sente zaabwe ne zikola ekyenjawulo ekiriwo nti tozijjayo zonna mulundi gumu osobola okugamba nti kye tuyita annuities mu lulimi luno ndi osobola okugamba nti esente zange buli mwezi mumpeeyo kakadde kamu mumpeeyo k'emitwalo abiri oba mumpeeyo omutwalo gumu okusinziira ku ziriyo no manya nti muzimu njagala okubeera nga nziryako okumala ebbanga bweriti. Kati nga mukulu Daniel bw'abadde abala amagoba ago, osooka nti mumpeeko magoba gokka. Gwe lwakubayagala kuzimba zisigaleyo, ozireseeyo. Naye oli akugamba nti nze nfujja okubeera nga mbonaabona, nti zitirese sente, mukama n'abaayo akampita abaana ne bazirya, nange bampeeko ndyeko amagoba gokka. So ettaano zo zino z'otaddeyo, zigenda kusigalayo. Gwosigale ng'ofunako magoba. Na ekyo jjo okufiirwa ge magoba okuzaala amagoba
5: ganyalago.
7: Ekyo bwo kifiirwa.
5: Kubanga buli bweze yongera zizaala kinene.
7: Zizaala kinene. Ekyo bwo jja kifiirwa.
5: Banja kifiirwa.
7: Naye oba oliddeko tuba tufiiriddwa.
5: Naye matombo. Takulekerawo.
6: Batafuta sawa kulekerawo. Era nga tumaliriza tufunye obukadde mwenda. Mwo mutwalo gumu. Mchikumi mwakaga mwema.
5: Daniel.
6: Atandise novu kade butano.
5: Butano.
6: Oluvanyo maremi yake
5: etano. Etano.
6: Afuma novu kade mwenda. Atenga awo. Interest rate yafe. Etambuli dao emiaka jona.
5: Eri constant.
6: Eri constant. Tuchibazente eri constant. Tegenda kuchuka.
5: Esobolo kuchuka
7: mwa? Mwabi junju.
6: Esobolo kuchuka. Neyambu.
7: Kasuwa chi. Akazala buwekati.
5: Mama tofu ndika, chani ya Daniel, chani ya Daniel ndika. Daniel, sobola, interest ye sobola ukwe yongela kukutuelo vuba, vuba ate cannabis.
6: Sobola ukwe yongela kukutuelo vuba.
5: Teka.
6: Okuka kujaba kuzibu. Ure nsonga anti, sente za fezi noje tuzi investinga. Tuzi investinga mwche tuita low security ventures. Nga bonzi wera we na gambi. Government teja kusobola kutukubirayo. Eja tuwa sente. Kuba enkola mweja sente ezo zetuwe oze yuko. Wezili systems wezili. Ilama mami atofiyazo ugedeko. Ama zige tusasula. Ama senyaze we tusasula. Vyo webili tevina
5: jebidaka.
6: Sente zija kuja.
5: Yeah.
6: Ereja kuziza. Atenga nafe. yefe abali dedicate nyo kwe wola kono otatudiza sente za fenga government posing entebe ojikoye
5: momo sito
6: posing entebe okoze sotule kushua nti ziba zigenda kudda kati echechifana nchechikuwa nti interest rate ya fena fetuli shua nti egenda kubeda chetu ita stable ojoga nti najigambi nti 12.50% akachuka muke koka 0.50 kainzo kudda nga ku 0.80
5: 0.9 0.9 13
6: wane kabela konga ku 0.45 nenga nti evude ku 12 kacheze ku 10
5: techisoboka
6: kijaba kizibu
5: kakati Daniel nsobola kutandika nengamba Daniel nina yaka kade kange kankalete nini na kwezi nadako we miezo jina dako nja kuteka yesa tu etano nyongere nga nzimba buwe nchwe chisoboka
6: chikiriziwa atenga ata awoyo kati wana example jetula bideke vade ya wakade utano ngata yongera nako ata agenda kumaliliza miyake tana jeyo evitundu ayongere zake evitundu chenda almost kubatu vlabi nga mba milioni nga muenda utano singa agenda nga yongereza nga yoko kusente ya tawela zandi zimbe no kusinga kuhono nengo kuda mwichi buzo cho chikirizi wila dala noja noteka nota andika netano nga bwe twalabye then noja ngo yongela yonga kamu wabu vili bojo era zotu wade kututandikido mwako kudako okuba ganyamu ku interest
5: owa boda boda yogela no owa boda
6: owa boda boda nga bwe nagame tutandikira ku mitwalo 10 atino bakolera dala center abama apo no balaba bazirina ekumi bali sobola
5: alete
6: 10 elyo
5: agenenga ayongerako
6: agendenga ayongerako wiki egweko nga akoze 10 eddala alirete e wiki wena gwela ke 10 elyo lijabali koze yo mutwalo obebiri ayongereke 10 eddala jifuka 2 mu 2 abiri mwebili wiki yo right na bazilete dewe zina bazigwereddeko ziaba jikoze ye mirale ebiri nga jifusa abiri mweno obe 5 ayongereke ku mjifuka 3 mwe 5 bwatu zijagenda zizimba
5: Daniel
6: aligenda okumala ko mwaka nga tamu
5: tachikira kutya matovu ya isobolo chidda mu kujja kutya matovu
6: akazi atakase
5: waliwo abantu abajja wano bawulira
13: yeso
5: ne bagamba banna Uganda lete mitwalo 10 mu wiki emu ojja kufuna emitwala 5 wabawulira
13: mbawulira
5: naye kati kirayika baagenda abasinga
13: mbawulira eyo
5: era bannayuganda bangi ne bagenda mu waliwo abaali awo mu New Park ne babba abantu abantu baateekayo ne mmotoka zaabwe ne zigenda wano munnayuganda waabajja bali abaveemu
13: kakati chanaku nyo nti esente zetufuna mu bulumi oliajja nazikunganya nazitwala kyekiri kye twayogeddeko nti muli kukyala eyo mulina gye tuyita saako chairmani mukyala we ye muwanika mutabani waabwe ye sekuritale ne bakera ku makya ne bekunganya ne bagenda naye bwojjene ewaffe oba bwojja mu capital markets erabirirwa Capital Markets Authority kitongole kyateekebwawo government nga kiri wansi ya Ministry y'ebyensimbi Ministry of Finance nga kirimu abantu abatuto obudde ne basoma enkola eno government eteekawo enteekateeka okulaba nti tobibwa ekyenjawulo ekiriwo nti abantu abateesa okujja abajja mu katale kano nga tebayise waffe ne bagenda batuula wansi w'omuyembe ne batula wansi mu kizimbe kyabwe mu akedi ne batula mu nyumba y'omuntu ne bakuliramu nga ebogere ennaku zino ne bakuwa amagoba amangi ne bakakusuubiza n'otambula n'ogenda naabo baabagenda kubba era kyovola babe nakugambye nti ojja kufunamu ogumu ebbiri waekanze ako ge gaba amazima zizo bogenda okufuna kubanga gwe sente oyo aba agenda zijja wa zaakugamba nti leeta mitwalo 10 nja kuwa 15 mu lunaku lumu aba agenda kukubba oyo aba agenda kukubba so kyetukubiriza abantu kwe kufuwa okulaba nti bwe baba bagenda okusiga sente zaabwe bazikwasa omuntu aweereddwa olukusa kubanga omuntu oyo government ebemazo ngeyise wansi w'ekitongole kya Capital Markets Authority ebemazo mwekebejja emusunsudde ngaina n'erinnya nga mwami bwakubulidde wano mulangira tuli South Africa kakati yagambyeko wali ntosobola kubanyaga manya nti ne company South Africa jeva naye ina interest mujinde wayo gyetandise wano mu Uganda. So government zombi ebbiri ziba zijja kwatagana kya kugambye. So tekisoboka kuba nti company eri South Africa eze wano nebba abantu ngeya wano temanyi era bana Uganda fe twebba obanga twekulubeesa ku bantu abala bava ebweru ne tujja twebba.
5: Right.
13: So tukubiriza nnyo abantu nti omuntu oba ogenda okukolagana naye soko ogendako ku mutimbagano gwaffe soko tukubire ku ssimu soko beeko twebuzeeko tubuze omuntu ono gwagenda okuwa ssente zange muntu mutuufu.
5: Kakati otuusa awo soko tubuulire omutimbagano gwammwe gutya n'essimu yammwe.
13: Kakati essimu yaffe tuyina essimu za mirundi ng'ebiri, tuyina essimu ey'obwereere gye tuyita toll free, tuyina n'essimu ey'okusasula. Naye nga tukubiriza abantu abasinga obungi nti olina okujja ku toll free kubanga bw'obozze ku toll free kiba kigenda kwanguyira togenda kusasula. Eno ffe tuba tusasula. Akati eri nooti munaana nooti nooti emu
6: nooti munaana nooti nooti
13: emu
6: emu
13: nooti nooti nooti
6: nooti nooti
13: satu emu. Eyo tosasula okuba bukubi ne tukuddamu ne tukunnyonnyola nti omuntu gw'ogenda okukolagana naye twamu olukusa oba twamu olukusa.
5: Yes.
13: Akati ez'okusasula zo nnyingi naye nja bawaayo ndoza nga bbiri.
6: Webbiri.
13: Kakati esooka eri nooti satu emu bbiri
6: nooti satu emu bbiri
13: bbiri mukaaganya
6: bbiri mukaaganya
13: mwenda taano nooti
6: mwenda taano nooti.
13: Kati oba oyinza okujjawo nooti n'otekawo emu n'ofuna ey'okubiri. Zire sembayo jijjawo n'otekawo emu n'ofuna ennamba ey'okubiri sigadde zino ze zimu. So eyo yakusasula.
5: Okay.
13: Kati omutimbagano gwaffe kasukwa kulagira gye tukolera kololaawo tuli kololo ku Baskerville Avenue oba kumpi ne Rugogo. Waliwo essomero bayita State High School. Waliwo ekizimbe nga ku State High awo waliwo ekizimbe kye bayita Uganda Business Facilitation Center. Kizimbe kya gavumenti kuliko ebitongo ebirala bya gavumenti nga bw'olaba Uganda Registration Services Bureau ne Uganda Investment Authority. Ne Capital Markets kweri. So gavumenti yakunganyizaamu bitongole byayo ebiyamba mukola business n'ebiteeka mu kizimbe kimu.
5: Okay.
13: So obozaawo buli kimu okisangawo.
5: Okay.
13: Kati kololaawo nga kusite hayi oyinza okuyita Rugogo katikati n'oyambuka.
5: Mm.
13: Kati oba si kyo abakolagana n'omutimbagano oyinza otusanga ku Twitter.
5: Oh.
13: Oteekamu at CMA Uganda. CMA Uganda.
5: CMA Uganda.
13: Oba si kyo omutimbagano www.cma.co.ug.
6: CMA lowercase.
13: Lowercase.
6: CMA then
13: www.cmauganda.co.ug.
6: Uganda chiriwam
13: chiriwam
6: dot
13: ug dot co dot ug
6: dot co dot ug.
13: Yeah.
6: Okay.
13: Oyinza okutusanga ku mutimbagano n'otusanga awo twabateekako bonna buli gwe tuwa olukusa nga tumuteekako buli gwe tujjako nga tumuggyako. Yesebo.
6: Nindaako katono.
14: Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design.
15: Tukubire ku 0772 49 25 37.
16: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yenyini eiriba boteka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya miaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atenga okujifuna loni nojifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps ebombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuka Equity Bank. Bank, Lugogo Bypass, Mumasuga DHL, Ekawempe, Nakusen, Nere Bank, Namatabi Gafi, Okweto, Rode Gwanga, Kuwasimu Noti Bili 00, Mwinda 00, Munana Bili Msambu, Obaweza WhatsApp, Kunoti Msambu Nya Emu, Msambu Msambu Msambu, Nya Satu Satu, Mwaba Boda Boda Bachari, Eno Tuajirese, Eiriba, Enkozi ya Sente, Nawa ya Garo Kweguri ya Pichipiche Yo, Yoma Sechi Nomu, Obe ya Maridadi, Tutuki Le Kumatabi Gafi Gona.
17: Omufubuka na wasusi zenga kejo bufubuka. Usoburo kujifuna nguita msentinele banka.
16: Honda! SC110 Kajambia! Ya piche piche eriko!
18: Jeje, wegende leza tanke nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
19: Hey! Ezo smart tank, eza steering tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyajibye mmere okuva mu steel.
18: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
19: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
18: Ate ebyajibye mmere?
19: Ebyajibya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
18: Awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
19: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
3: Leno gena kuzomweza satu mwezo gomu sambu, nyefe ekelezia atuwa Petero Krisaloga somtu kilivu. Petero ya zali wa mumuaka guavi satu chinana, mu Imola muitale okulida na Ravenna. Baza debete mama nyidwa, ne wankubade ya tuwalo musumba koroneri yonga chitawe umoyo. Petero ya funa elinia ya Krisalogas, ngalinulite geza omogezu we chitangala, orenji girizaye eyo mutindo. Mumuaka Kagwabi na satu mwe satu ya londe guanga sawa sumba wa Ravenna era mbukule mbezewe ya luani sanyo enzikirize nchamo. Petero ya fuba ngo kulaba ngenjigirizaze ziba nyipi okwe walo kukoya abantu. Petero ya fange na kuzo mweza satu mulumu omwezo gomu sambu mumuwa kagwabi na atanu nazi kiba murutiku ya Imola muitale. Petero ya rangi ira mubatu kilifunga bako za senkole nkade wabula mumuwa kagwabi kumimulu sambu wabili mwenda Papa Benedicto owe 13 yamulangirira ngo omuyigirizo omukulu mwekelezia. Petero omutuukirivu yawolereza Imola yitale ababuulizi b'ekigambo kya Katonda era tumwekwata nnyo mu kulwanisa omusujja n'obulwadde bw'embwa. Petero omutuukirivu era omuyigirizo omukulu mwekelezia otusabire.

0: Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ya masimu gamwe kati genjagala 0755508373 ne 0758493 abakulu matovu dani matovu nuwa ate ne mulongo waswa Daniel Benina batulaga akatale kensimbi oba akatale eri abasubuzi abasiga ensimbi zaabwe okusobola okukola ebyabwe ebibeetaaga. Bano be bakugu abasobola okunoonya bondizi we ziri ebyo bya gavumenti. Shares gwe ina kampuni yo n'otunda emigabo bano be bagula ate ne balaba engeri gye gizaala essente ezo z'otaddeyo gwe sekinnoomunze jjunju n'abalala ate ne zeyongera okukula. Ng'omukulu bw'atubalidde Daniel olinayo obukadde bwo butaano mufo ky'okubuterekeeyo mu kasuwa oba wansi wa piro. Bubakwase emyaka etaano ojja kulaba ekinaaba kivuddemu. Ate ng'abantu musobola bannaye okuwangaala ng'oyinza okulowooza mu myaka etaano. Ogenda okulaba ng'oliwo emyaka asatu. Bw'oba wateekayo ebukadde obwo butaano tojja eyo sente mmeka ezo. Biyale. Sente nno ziba nnyingi. Kakati njagala ababuuza. Ngenda kubaleeta nga bakulu bwe bongera otubuuze n'obudde era bugenze buno kwenda banga
1: mwami Jjunju n'abakulu urugo okuva mu Old Macho nge bali kutuweereza ono tusime Gaspar Kevin nange ndi memba wa Old Macho kati mbadde mbuuza nze nyinayo ka akaunti ka nagurawo ogundi gye bayita Suwadiyo. Kati nze nteka emitwaro 25 buli mwezi. Kati mbadde mbuuza. Nze oluvannyuma lw'emyaka etaano munampaayo amagoba. Mubanze temujja kumpaayo magoba. Kubanga nteekayo emitwaro 25 buli mwezi. Nasayininga contract ya myaka etaano. Then ekirala singa omuntu aba aterese namu esente ezo n'afuna obuzibu n'afa. Prosesi. Yo kwe ya next of kini kujayo sente ze elietia mweba kutuweleza
0: ke weba soko wandike Daniel soko viwandike ke njagala ebibuzo bya mwebije bingi abakulu bademu lumuni kwanga ne matovu wali ajja kumuyambako
2: sobo mulangira Jjunju weba kutuweleza nzina ntume Farida zate mwasinzite wanirongoja kakati mwami matovu abantu okuvedda nedda nga bagenda mu makampuni gye baayagalanga ne beegulira emigabo. Mu mwasanga buzibu ki mu eki ekintu abantu okubeeranga nga beegulira emigabo. Kubanga mu njogera yammwe mwefuula nti muyamba abantu. Naye nze ndabanga mmwe mufunamu. Waba ogamba omuntu nti miliyoni z'omuntu 10 ozirina ewammwe. Ate n'omugaa guno omwaka ekampuni tezikoze magoba. Naye nga sente zange ozirina. Gwe kenyini mukwata sente z'abantu ezo ne mugenda muzikozesa ebirala mwe ne mufuna bananyini sente ne basigala nga badooba. Mwakanyonyolera ki ekintu nze kinnemye okutegeera sijja balimba. Ebintu byammwe bye munyonyodde mbiyizeemu butayiga. Musule bulungi.
0: Ezate mwemi. Esawa bbiri abakulu wanji?
3: Mukulu kula.
0: Ye ssebo. Ssebo tereera, tereera bulungi. Netiwaka ye erabika eganye. Soka ye ssebo. Ye tuli ssebo.
3: Onoyogera ne Kiguli.
0: Kiguli ekalule.
3: Ye ssebo wange.
0: Obawulidde bulungi?
3: Mbawulidde bulungi naye kyamazi. Amateeka gano atandika kukolera ku abo nga emabega wonna gaganye byonna gatulugunya abantu abuba n'asobola okulondoola amateeka okukendeeza abantu.
0: Kiki ky'otegeeza?
3: Ndaba ng'omupango ogw'okwagala okubba abantu bannaaye.
0: Nedda kikyo
3: ekyama kimatukirize tugaane. Olaba n'amateeka gali mu constitution gamenyebwa. Gamenyebwa ku gavumenti yennyini. Naye takitwala nga nsonga naye watya ssente. Zebajja okuwoza taagwe luli. Kiraho kikola ki? Netwekereze. Uganda twava ki?
0: Okay.
3: Mukulu Furaka.
0: Yes, sir.
3: Ekyamazima abantu abo baali badde balungi naye olaba amateeka gagira omusaayi gw'omuntu naye ssente etabula buli muntu.
0: Okay. Kakati okutya kwe ndoza mukutegedde matovu. Mujja muddamu. 0755508373 ne 0784 ne 0784 9403. I'm happy. Hey, kale. Lubwama. Stephen. Weba lenyo Stephen. Stephen agambye. Radio Sapiencia. Yeba le kutule tila bantu abo. Wabaya sovulu kusomesa bantu. Enyingiza. We send children to school to have good life. But we are always shy to discuss with them about finances. Kakati, uguno gwe mukisa. Igwe tufunyi, webali nyo mkulu Stephen, webali kubela kono uuliriza abakulu bano. Zate mwagambi ya taina cha izemu, ama ze obude, taina cha izemu. Na yeze njise deero, matovu, tudemwe bibuze.
4: Webali nyo mkubiriza. Omuuliriza asose agambye nti edda abantu bagendanga ne begulira emigabo naye ffe tubasomesezza nti bajje bayitira ewaffe. Kaakati tweyanziza nnyo obudde bw'otuta okuwuliriza, tweyanziza nnyo okuba omuliriza wa Radio Sapiensa. Kaakati twala omukisa guno okutegeeza maama nti tewali emigabo gino gye twogerako, ndowooza oyogera ku migabo mirala. Naye migabo mu bitongole, ebitongole nga bwe twabinyonnyodde nga MTN, Airtel, Stanbic Bank, Cipla Quality Chemicals, Uganda Cranes, tosobola kugulayo mugabo gwe wennyini ng'omuntu.
0: Mm.
4: Omugabo gukitegeeza nti ogenda kufuuka omu ku bannannyini kitongole ekyo oba bizinensi eyo oba kampani eyo. Olina okuyita mu nkola eyateekebwawo okusobola okuba nti ofuna ofuuka nannyini. Enkola yateekebwawo nti ojja ogenda mu capital markets mu nsonyi weko n'ogula emigabo ng'oyita mu tukwe tuyita bulooka oba ddiira. Nakati kuba ekituuka bulooka munayi bulooka lwakuba nti erinnya lyeryo lwakuba nti kati wajjawo babulooka b'ettaka babulooka b'amayumba g'okupangisa nabo ne beefuula ba bulooka wano. Naye erinnya eryo likozesebwa mu nsi yonna.
0: Mm.
4: Nti nze katuka tukiyite tukiganda waze tumuyite kayungirizi.
0: Mm.
4: Kayungirizi oyo abeera mukugu. Mm. Mu kisaawe kyaffe eno.
0: Mm.
4: Tusobola obugaziya nti aba ng'akola omulimu gwe gumu ne bali naye nga lwakuba talina ffe eno. Ffe wajjene waffe tumuwa olukusa. Naaba ng'alina ofiisi, naaba ng'alina abakozi, naaba ng'alina bank akawunti ne tumuwa n'ennambika.

0: Chenda mwenye katonye zanyo fama Radio Sapiens. Mkulu Gombe.
1: Sebo.
0: Ompuli ya bulu unji kati.
1: Sebo mkupuna bulu unji.
0: Jeba leko sebo.
1: Kale sebo nawe jeba leko.
0: Jigenda jitie jemuliko.
1: Sebo te jita mbula bubi era wano mchivuga guru. Akakuba mpozi keka gezeza kwa kutonya. Na yenga te kare meseza te abalwanya bagendo kubanga babinkano na kuruencha. Abokola we in wano ku hot bage juki luna ku uluwana lugenda ubeda ku Boma Hotel. Mchivuga kino ekyeggulu. Wakati wabo abava mchivuga kino ekyeggulu nga batunka ne abava mchivuga ekyeKampala. Uluwana olusinzo teke kwa kesira. Luli wakati omuvubuka okuva mchivuga ekyeKampala. Aitibwa ya Magumba Gatunka ne Kenneth Kahunda okuva mu kibuga ekyeggulu then olulwana olusinze ondoza basinga lubasinze okwagala olusinzo kyamula abantu luli wakati wa Doku Ronald okuva mu kibuga ekyeggulu Gatunka ne mwana mulenza manyiddwa nga Ivan Magumba oyo abasinga babadde batera mulaba mpaka ziri eza amacya olumungo omuvubuka oli Babu Yusuf Babu amuisa bubi
0: yes,
1: na ye obudde buno ye pikira tokuba Doku anaye nga Doku aine nwana satu biri za knockout songa enwana za mulubu kama nyidwa nga Ivan Magumba kunwana ekumi za alwanyi enwana ezisinga awanguddeko enwana ziri monana na enwana ziri biri iranga ndozo olulwana lwesinga okujjukira Shadil Musa yamuisa bubi nga omvubuko ojukira lwe yajira mukanzu nga ye wano kufutiza omvubuka manyidwa nga Shadil Musa
0: naye
1: ebyatambula bulungi Shadil na wangu lulwana olu naye nga wentogerera abavubuka abasinga olwokuba nti olunaku olwenkya bagenda babatunka wano mu Boma Hotel bali mu buliri beebase bamaze okufuna ekyokulya
0: okay.
1: Era nga ndoozi embeera ebatambulidde bulungi ennaku ze bamaze mu kibuga kino n'abeggulu omvubuka amanyiddwa nga Kaunda nagezeza kufugira na ina ngamba nti opponent tamutide kubatu nuri de kubox rec nga opponent tamutisiza nyo na yenga mwete gitede kubezi konde tevidiko ambera tembu wetege kubate wetege sebu lunjo maliriza bakufutiza sebu
0: okay. Butunulira embere eri muguru abantu ebikonde babitegedde nti binabayo oba tewaliwo excitement yona
1: botunulira embeera sebo nga bweri mu kibuga kino ekyeggulu abantu vibe ebaddewo era botunulira abamu bayinza n'okugezaako okusaba nga ku t-shirts ez'abannaffe aba Friends of Boxing nti njagala nzije ku kikonde nga nyambadde ka t-shirt ako so entirely n'omukulu amanyiddwa nga Coach Kidega naye agezezaako okuteekawo embeera okupromotinga ekikonde kino olabira ddala nga at least wabaddewo vibrance eyo nti abantu bajjasobola okujja maybe lwakuba nti enkuba etonyemu olwaleero naye nga bayisizaamu co-drive lwakuba of course nze nga bwe simanyi lulimi bwe bakuwola abantu baabwe sitora kugamba nti babadde boogeraku ebiti naye ng'ekirungi motoka zibadde ziyina bana zeze ziraga nti wali ekikondo olunaku olw'enkya sebo
0: ate enteekateeka venue wennyini nnyini basuze ringi biki byonna byonna mataala byonna bisuze biteeketeeke bulungi oba tibindaba kumalirizibwa byagenda bimaliriza ku makya
1: venue bw'oba otunuulidde sebo bwana waswa venue ekyamazima omuvubuka Babu jukira ina ringi yazze ne ringi akawungeezi kulunaku olwajjo era ring nsobola okugamba nti yamaze dda okusibwayo
0: okay.
1: Era nga ekirindiddwa fight kubanga ekola ki abantu batandika okwetegeka okulujja okulaba ekikonde kino akawungeezi kulunaku olw'enkya naye nga oba otunuulidde venue terabika bubi era ekifo ekyo nno fight wegenda obeera olabira ddala nga hotel yamaanyi si nti oba hotel yakweyiya naye olaba nga hotel yamaanyi era mulimuko naye bano batourist abajja okulambula abasinga bwe batera okusula ku hotel eyo naye nga olaba nga ekikonde sofa osobola olaba nti abantu bakitegedde sebo
0: kati abantu bakitegedde. Okay, ene Kampala nozo manya ebigenda maso tetukola bulungi eri mu Commonwealth.
1: Era sebo ndabyeko.

0: twakkiye naye nga ayagala omukulu ow'ekitende Dr. Mulindo amute Vipers ndabyekaawo nga bagirimu BM naye eyinza okuba egasse naye nga nze seguli BM wenkubidde wano wetwogeredde ku ssimu and then bw'otunulamuko ne club ya URA egezaako okwenyweza era eyagala omuvubuka oyo Kenneth Kimera naye nga bw'otunuulira akatale sofa mpozi nenneeka efunye omuvubuka okuva mu kulabu ya Kigezi amanyiddwa nga Enock Tumwesigye abeegasseeko yeegasse ne ku Fahad Bayo gwe baafunye mpozi ne Patrick Bayiga alabika kulabu ya NEC yagenda ba agivaako oyo nabadde defender naye bw'otunulamuko ne Vipers erabika era ejja kwongera oleetayo mpozi neggulire lyenfuna omuvubuka oli Jakesh Mangoba ayinza okuba ayinamu obuzibu Vipers oyo gwe yasayininga nga ayinza okuba bwe yafuna waneeno ddiba ati eri bwe yadde ekkonga ati embeera eyinza okuba si nnyangu bw'aba tazze nja kwewuunya bw'anaaba akomyewo wano naye nga okusinziira ku kigatto wange alaka embeera si nnungi ey'omuvubuka oyo ayinza okuba nga yakuba akasente n'aweta
1: kale katukwerekereze muganda wange
0: wangi sebo
1: tikale kankwerekereze sebo osule bulungi
0: kale sebo nawe sula bulungi
1: kale sebo
0: kale sebo
1: webali nyo webali ddala agowe n'akyali yawuliriza enkuluzi y'amagezi kale embeera bw'oti webadde ekyayimiridde agwe munanga ali yawuliriza nkutegeezezzaako nti tetukoze bulungi okutwaliza wamu mu mizannyo gino egya Commonwealth Games naye nga aba Friends of Boxing ebo ebagamba nti katutambuze ebikonde bino tuvube abavubuka abato tuvube ebitone ebipya ebiyinza okuba nga bituwangulira emidaali mu maaso eyo kale embeera bw'oti bw'eyimiridde awali ebweru w'eggwanga bannaffe aba UEFA abavuddeyo ne batuuza olukiiko olw'amangumangu era bo ne bassa kimu nga nkuyege ne bagamba nti tebagenda kuwagira nteekateeka ya Gianni Infantino ey'okutunda emigabo gya FIFA World Cup. Omukulu ono Gianni Infantino enakutegeezezzaako nti yavuddeyo n'ayanjula enteekateeka n'agamba nti ayagala ekikopo kino ekya FIFA World Cup kibeerenga batundako emigabo egimu bagiguze companies ez'enjawulo ezisobola okutegeka World Cup n'okwongeramu ebinnonogo ekintu amawanga ag'enjawulo kye gavuddeyo ne gasimbire kuuli era nga yali pulezidenti wa FIFA Sepp Blatter yasoose okuvaayo enaaga bannange mwe bakyali mu buyinza balina obusobozi omukulu ono mumutangire kintu kyayagala okukola kigenda kwonoona bwonoonyi mupiira aga makampuni gaayagala okuguza mbugagule emigabo mu kutegeka World Cup yagambye nti amakampuni ago gajja kujja kutunyuunyuuta ffe ab'omupiira n'olwekyo mulwane okulaba nti mukola ki n'okulaba nti temukkiriza nteekateeka eyo kakati olunaku lwaleero ekibiina ekigatta ebibiina ebiddukanya omupiira ku lukalu lwa Bulaaya oba amawanga ago agali ku lukalu lwa Bulaaya ageegattira mu kibiina kino ekya UEFA gonna 5-5 gatudde olunaku lwaleero ne gagamba nti go waakiri okuva mu mpaka ezitegekebwa FIFA ezeza World Cup naye nga tegawagidde enteekateeka eno ewe bato bwebategeezezza awatali kwesosolamu ne bagamba nti ekyo tugenda kubanga tukola ki tugenda kubanga tukivaamu agavaako wali mu ttiimu ya Newcastle enteeseganya zirabika nga zitambula bulungi wakati wa ttiimu eno ya Newcastle ne kilabu ya naffe aba Arsenal oluvannyuma lw'okuba nti nno amawulire agavuddeyo akawungeesika olunaku olwaleero egalaga nti kilabu ya Arsenal erabika nga neetegefu okwongera ku nsimbi zeegula omusambi ono ayitibwa Bruno Guimarães mu kusooka ttiimu ya Arsenal ebadde esibidde ku bukadde 7 ng'egamba nti obukadde 7 ze tulina basebo mukkirize mutuguze omusambi ono Bruno Guimarães wabula okusinza ku mawulire agalaga nti kilabu ya Newcastle ensimbi ezo zisimbire kuuli ngegamba tetujja kuzikwata kakati ttiimu ya Arsenal bagigambye muddeyo mutuule mwerowooze mutunuulire omuntu gwe tubaguza bwe tuba nga tubaguza muntu atagwanidde oba atajjaamu ssente ezo temugula ne bwe mulabanga ssente ze twagala omubaguza nga ddala zimujjaamu muzireete kakati agavegalaga nti obukadde nga 8 ttiimu ya Arsenal kweyinza okusibira naye ngebadde esooka kuwaayo obukadde 7 naye agavegalaga nti erabika nga neetegefu okwongerako ku ssente ezo eweze obukadde 8 Elabike nti nesonjula omusambi ono aitibwa Bruno Guimarães. Gavako mu timu ya Man U egalaga nti timu eno eya Manchester United etandise okulowooza akukyo musambi wa timu ya Newcastle aitibwa Lewis Hall. Ebagala kubanga bamuleta ng'omusika wa Luke Shaw olw'okuba nti Luke Shaw alabika nga akuliridde n'omupiira agwakuba gulabika nga tegukyamuka bulungi. Kale mu mbeera eno timu ya Man U eyagala kuba ng'ereeta muzibizi ono wa timu ya Newcastle aitibwa Lewis Hall. Timu ya mwene ya Man U etadde musayi muto aitibwa Teira Fredrickson. Omusambi ono Teira Fredrickson alina emyaka 2 mugumu egy'obukulu era nga badde yakulira mu timu eno ya Man U. N'okusinza kumulira agavaayo galaga timu ya Man U esazeewo okubanga emuta ng'egamba nti omupiira gwe gulabika nga guganya okukula. Kale mu mbeera eno bamutunze mu timu esangibwa mu ggwanga la Switzerland, akilabu eyo eyitibwa Lausanne Sport. Bwetuvaako awo tugendako mu Liverpool, agavaako mu timu eno eya Liverpool galaga nti Harve Elliott omusambi wa timu eno eya Liverpool ategeeza nti kakati mwetegefu okuddamu okugezesa emikisa gye alabe nti oba oliawo ku mulundi guno anaasobola okuwamba ennamba mu ttiimu ya Liverpool etandika. Jukira nti nno season ewedde omusambi ono Harve Elliott yasalawo kubanga asindikibwa Liverpool yamusindika ku byazike mu kilabu y'abanafu aba Aston Villa era ne mu mundagaano gye baakola ey'obuyazike ttiimu ya Liverpool yateekamu akawaayiro ti omusambi ono singa anaabazannyira emipiira 10 mujja kuba muwalirizibwa okumugula obukadde 3.5 obw'ensimbi eza pounds. Wabula okusinga kumulira agavaayo galaga nti omusambi ono looni eno yagenze okuggwako ng'asambye emipiira 9 gyokka. Era mu mbeera eno ttiimu eno eya Aston Villa negamba tegenda kukola ki, tegenda kubanga emugula. Ne Ancelotti agambye tagenda genda Saudi Arabia newankubadde nga wabaddeyo ttiimu ebadde mwepikira eyagala okubanga emutwala. Agambye nkyayagala kusigala Bungereza oba nkyayagala kusigala Bulaaya, sigenda genda Saudi Arabia n'olukyo sina teekateeka yonna ya kutendeka mupiira mu ggwanga eryo era Saudi Arabia naddala mukadde kano kanjira nemera ku Bulaaya eno n'oluvannyuma ate gye ndiva nindyoka ngenda eyo. Nekusaba zino agambye ekyali mu ggwanga erya Bungereza oba ku lukalo lwa Bulaaya. Ekikansigazayo mukaaga mbeere nga mpunzi kasho ey'olunaku olwaleero. Munagambye kansala wa Solo bali kutuweereza bulungi bw'otyo leero ndi musanyufu anti mazaalibwa gange nebaza Allah ampadde obulamu obulungi. Ye Sentamu Abubakari aliwali Kanyanya, webali nnyo Sentamu Abubakari era tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Webali nnyo, webalire ddala okuwuliriza ne Radio Sapiencia. Ono agambye emizannyo gya Uganda gyafa, omupiira gwakonziba, ebikonde nabyo bwe bityo bisaana ssaala. Nze Sempiira ndi wano e Kasenge, webali nnyo Sempiira okuba nti ku Sapiencia tovaako. Kanfuno ono yagambye atya, hello
2: Mulongo webale kuweereza.
1: Kale se bale kuuliriza.
2: Aba mukulu ojange sepiano kirwanga asaba Mukama gyali amuumuze ekiwumuze ky'emirembe.
1: Amiina.
2: Otutandikira wo Radio Sapiensa.
1: Esebo.
2: Ate abakulu abagikulira ne batulondera abo abantu abalina ensa ku mitima batuweereza
1: ensimbi
2: obutagambika. Amannya babitakamala byonna mbeera kiteriwanga kusita.
1: Esebo.
2: Nsababuuzaako. Tomeni anajja mu Man U.
1: Ani sebo?
2: Tomeni.
1: Chumeni.
2: Anajja mu Man U. Kwa kwanga makati ya kutu. Gana wabira. Gana kereira.
1: Ok.
2: Gachari yege yege.
1: Kari. Webali nyo webali ddala. Timu ya Real Madrid ibadde eraga nti omusambi oyo ye mwetaaga era wabaddewo enteeseganya zikyagenda mu maaso ez'okulaba nti bamuwa endagaano empya ayongere okuba ng'asigala mu ttiimu eno eya Real Madrid. Kale wanabeerawo kikyuseemu nja kukikuwa naye nga ku ssaawa zino embeera bwetyo ebadde ekyayimiridde nti ttiimu ya Real Madrid ebadde eraga mu kusooka yali eraganga etamuliiko nnyo naye ate etwagenze okuva mu World Cup nga balaga nti ate baagala okumusigaza. Kale embeera bwe tubadde ekyayimiridde. Hello. Wanji munaye. Kale se bali kuliriza.
3: Banajeza tuba tutumbudde.
1: Jeza ku lw'emiti yanawo.
3: Tuba tutumbudde.
1: Mwe bali kuliriza sebu.
3: Tukirayo matumbudde. Robert Wason amanya kigoze envuba.
1: Esebo kigoze envuba.
3: Beera kuna ntumbudde bujunako nga nkuliriza wamu neyenka Danielo.
1: Amiina sebu.
3: Mbeera ku makyalo nga kabasa kwali awo. Era mugambe yetu kati mutumidde nnyo
1: esebo
3: naye nze mbadde ngamba kuba ndi mwogezi wa Arsenal. wajeko mkubwa yukotu gambi tayina yu balala kuna batu nuli te ya domo tebi.
1: Okay. Kale webali nyo webali dala omkuru ya tutegezezo na kula jo tamuka ya tutegezeza mwabaseno ya bagambi enti amubereba gumu walu wabazanyibi baso nzeko era achari mkutesa nabo so tuja kongiro gaba wa maulia kongabe gajia gava kwa liye Rwanda timu ya APR ewele dua red card omuzanyi omukongo ayitwa Kevin De Silva no timu ya Vipers bajirimu biriemu guchari biriemu omuzanyi wa timu ya Vipers ya ewele dua red card mbela sinonji. Hello.
4: Kansala.
1: Wanji mnaye?
4: Ngana wange bale mpereze nungi.
1: Kale seba lukuliriza.
4: Ndi msajja Vipers nendi warogambu kuma.
1: Ega kubuguma ngawulira.
4: Kansala ka nkubuze mulutu oluwa ogogwa bisi na kufulia kujukira msajja wali abantu kulembede. Ekibinja abachi kulembede tuba tusibako byapenga tudda kitende. Nekirala kansala.
1: Sebo.
4: Kansala sijja genda nga ntambulira mu butamanya. Atenga sapiensa weryo tutangaza. Nina kubuza kubuza bubiri sekafo yo Kagame Cup timu chezi mu ezimu ezimu etabamu kumana ni baden subira mu timu ngazi yanga ne timu enena okurukalula East Africa uchemanyi ne kirale kibuzo kyange kufufa Super 8 timu tujimu tuzimanyizi bamunana na ye jukira bali batukanga bamufura Super Super 8 ngabaga takemu enonderere mu Uganda Cranes mu timu zinezitachiisemu ezitasobode chika mwogo munana ogusemba yo kati kuruno nga timu ya Uganda yo Cranes nga sigira bako ndaba timu munana zineza Premier League timu eyo enonderere jeba eyo pe ya puti nga sigira bako
1: kale webali nyo webali dibuzo buza bingi na ye echa timu zezino kweta wa Kagame Cup timu ezibazi wangu de ligi timu ezibazi wangu de ligi na ye zimu zitaninga down, ye zigana, olwe nsonga zazo, zimu tezina sente, kali, zimu zinenga mumateka, timu ebe wangu deriji, mu East African region, mu East African region, zonji gila East African region, obo tegira mawanga, Kenya, Uganda, Tanzania, katiko galia malagi baga, tako Burundi, Ethiopia, Congo, kali, insibu ezicho. Yetuwa denga tuterua. Ezimu nga tuziita na buyisi. Niba janga wa genyi. Katinga Congo. Uliswa denga baita. Niba janga wa genyi. Ba guest teams. Teams endala Ethiopia. Nazuba denga bazita Urusi. Somalia. Niba denga bazita Gende Sudani. Na yobu zibu. Urusi teams zate zina bulungi sente. Katinga zigama tia. Lije niti loko tandika. Icho katuchene nye. Arifu tige kere diji. Nipa kazi leza CAF Champions League. So. Mbira botu wa emiride. Chicho obu zize. Chilala. Echa Super 8. Abate stesa bafufa bibaina obuyinzo obwenkomeredde okusalawo nga bwe kiba kigenda okutegekebwa season yeyo ebegenda okutandika kale andoza kicyo byobuziza ebungereza balaga gavagalaga ntino ewalo teka libaleta omuzanyi yena nasangibwa oba nasingisibwa omusango ogw'okusosola mulangi bakumukalige emipiira 10 emipiira 10 okutandika ne season ejja teke ili bali mkuliko la bulu unji nyo ila season wende tande kila nga wamazo kuliisa iba gala season ja ibi ntue vyo kusoso la mulanji ibi ba gala bikende ili walia bungereza na ulecho iteka wetu wendiri chomusambi ena anaba singi sidua omusango ogwo kusoso la bazanyibane mulanji obo mutende si mulanji ba mkalige mipira 10 kale embera bwetu bayimiride ndoza akadde kala kakeko muzikirize emberenga nkiteera okansubire nti nzizeemu ebyo byembadde nnyo okubanga nziramu okay bisiga tunatandikira obannange olunaku ekire kirungi kyembaagaliza message mbadde nziraba wano kasokenza nnyo kale yono yoka kubanga thanks for the presentation mulongo Mutu ndio Lions ntambi ntambi kutumide kwenye sebo wa Mutu ndio Lions alafati katochi nyolo bloody bakola yaze oba tanda wakuja mu Liverpool bloody bakola uyo tanda wakutula diyo tena kutuka ilinga bola ya grammar is tena kutuka nayo ni wanko denga lolo papalo inala denga lolo wawandi senti Liverpool ya mufunye kale ebyafesi bwebibeera ebyafesi bwebibeera message ono gye maliyagala okusembyayo nziruke
5: Radio Sapienza amanya gange nze senabuli ya Epifani ebikonde nzanyo gw'ebikonde nzanyo mulungi nnyo nenamungona waliyo eyayisemu bwa chairmani bwe namungona bamuyita Coach Charles oyo atendeka abaana ebikonde abaana abato n'abatendeka abamu ne beeyongerayo Coach Charles oyo aina ne muganda weso yakubanga ebikonde ebungereza bamuyitanga Joy Vegas ebungereza niwo ne Uganda bamuyitanga Joseph Lubega oyo yakubiranga mu Lukanga ne Uganda bamuyitanga Joseph Lubega oyo Coach Charles enamungona yawangudde obwero si wanu oyo Coach Charles yakochinga bikonde abaana abato kumuyozayoza emizanyo gw'ebikonde aguwagira nnyo lwako muzanyo gw'ebikonde gwetaagamu saponsa ebikonde bannanga eri wansi nnyo bapresenta muyambeeko okuba ku bulango ab'ebikonde basobole okufuna kone kuba saponsa nga kuba emipiira bwebaliko nze senabulya Epifani
1: teyanzanya tweyanzege senabulya ensonga yebadde ku bikonde webali nnyo webalire ddala ndowooza akadde keekoli yabuuza ku timu ya vipers ebadde yeetaaga wakiri akabonero ebadde yeetaaga akabonero waakiri okusobola okuba nga egenda ku luzannya lwa semifinal kansubire nti okuzzeemu kale nga bwetulinda results ezinaba zivudde mupiira guli omulala naye nga yo timu ya vipers ebadde yeetaaga wakiri akabonero okusobola okuba nga eyitaga okugenda ku luzannya lwa semifinal kale ndowooza kyekyo ebisinga tujja kutandikira bannange muzikirizi nyingi demu pisiza mbide chikazizi no bini satu kankume wano nalima walunja nyuka
6: ene radio sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabia mizanyo
7: nyabo we wano tukua niliza
6: eri gati jempi semu ya mwe
7: eyo yafe nyabo
6: right when is the gestation period
7: mama zilira siku tege debulu unji
6: nakula vyanga uruzungu rujia kusumua meche mbuza okwe wandisa kutandika di
7: nyabo okwe wandisa kugenda ma sera kuatandika da
6: mpuzi kwa sete meka
7: jiri emitwale ebiri joka
6: emitwale ebiri za Uganda kwa mafaranga
7: mama emitwale ebiri eje Uganda
6: that's right sentezo muzagala mukashi obane wemba nechikaru nchibawa
7: nyabo sente tuzagala mukashi
6: mwina akaunti
7: akaunti tujiina mama
6: chinkoze mubi giri kumobailo mane
7: tuso wolo kuwa wane namba nozi tusindikira
6: mteka kezi chako obezi chako zamwe
7: na ye mama echitufu wanonyeji
6: echitufu sentezo kwazi kwata oba wali kuwa omulala na kuna vye ngapecha kumbele na mwangu
8: kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumuka aga hero kwa wanisa kuata nisenda kumetuwale bidi joka jangu kuradio sapiense ensambia okudida nekerezi yoko pene tuwa lido di ensambia we wandise oruori ndidido kukasi imbagana naba kenkusi hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumuka aga adi red and steady

0: Leero ngenda kuza omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu nyeffe ekereziya atuwa Peetero Chrysanogus omutuukirivu. Peetero yazaalibwa mu mwaka gwa 308 mu Imola mu Yitale okuliraana Ravenna. Bazadde be tebamanyiddwa newankubadde yatwala omusumba Koroneriyo nga kitaawe ow'omwoyo. Peetero yafuna erinnya lya Chrysanogus nga lino litegeeza omwogezi w'ekitangaala olw'enjigiriza ye ey'omutindo. Mu mwaka gwa 403 yalondebwa nga ssaabasumba wa Ravenna era mu bukulembeze bwe yalwanyisa nnyo enzikiriza enkyamu. Peetero yafubanga okulaba ng'enjigiriza ze ziba nnyimpi okwewala okukooya abantu. Peetero yafanga ennaku z'omwezi 301 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 405 n'aziikibwa mu ntikko ya Imola mu Yitale. Peetero yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde, wabula mu mwaka gwa 1729 Papa Benedicto XIII yamulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Peetero omutuukirivu yawolereza Imola, Yitale, ababuulizi b'ekigambo kya Katonda era tumwekwata nnyo mu kulwanisa omusujja n'obulwadde bw'embwa. Peetero omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Bw'olaba Kibutongululu atudde ku kibbuluzi ky'emizinyambwa ng'otegeera nti kirabika agenda kukikuba ebbunguli. Omutaka Kizito nga Buzito, nze nnumbye. Kati leero ndeese ekisoko ekigamba nti okukuba omuntu ejyekawempe nakyo kitegeeza okukuba omuntu emiggo emiyitirivu ennyo. Ekisoko kino kyatandikibwa Omutaka Kizito nga Buzito nga kyava ku miggo emingi egyakubwa abantu mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka mu kiiko ly'eggwanga olukulu owa Kawempe eri ey'obukiikaddyo okwaliwo oluvannyuma lw'omubaka Segirinya okufa. Kwe kwava ekisoko ekyo.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Enyo radio za PSC yaetekese mpaka zaka kensa ya byemizanyo.
4: Enyabo we wano tukwaniriza.
3: Eri gati jempisemu ya mwe.
4: Eyo yaffe enyabo.
3: Oh, right. When is the gestation period?
4: Mama zirirango, sikutegedde bulungi.
3: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
4: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente meka?
4: Giri emitwalo ebiri, joka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
4: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
3: That's right. Sente ezo, muzagala mu kashi? Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
4: Nyabo, sente tuzagala mu kashi.
3: Mwina akaunti?
4: Akaunti tujiina mama.
3: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
5: Alright.
4: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
3: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
4: Naye mama, ekitufu wano nyeki?
3: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
1: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandisa kwatandisa edda 12 gyokka. Jjamu ku Radio Sapiens Ensambya okulira n'ekereziya okumpera eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.
6: Tulibowuliriza Radio Sapiensia baba asoose okumanya ebifa mu ggwanga
7: ng'emawulire okuva ku ssenge gye.
6: Okunyumirwa omuziki oguliko. Okumanya ebisesa n'ebinyiza.
8: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. What are you, where are you going?
6: One, two, three.

0: Leero ng'enaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu nyeffe ekereziya atuwa Peetero Krista Logas omutuukirivu. Peetero yazaalibwa mu mwaka gwa 38 mu Imola mu Italy okuliraana Ravenna. Bazadde be tebamanyiddwa newankubadde yatwala omusumba Koloneliyo nga kitaawe ow'omwoyo. Peetero yafuna erinnya lya Krista Logas nga lino litegeeza omwogezi w'ekitangaala olw'enjigiriza ye ey'omutindo. Mu mwaka gwa 43 yalondebwa nga Ssaabasumba wa Ravenna era mu bukulembeze bwe yalwanyisa nnyo enzikiriza enkyamu. Peetero yafubanga okulaba ng'enjigiriza ze ziba nnyimpi okwewala okukooya abantu. Peetero yafanga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 45 n'aziikibwa mu lutikko ya Imola mu Italy. Peetero yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde wabula mu mwaka gwa 1729 Papa Benedicto XIII yamulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Peetero omutuukirivu yawolereza Imola, Italy ababuulizi b'ekigambo kya Katonda era tumwekwata nnyo mu kulwanyisa omusujja n'obulwadde bw'embwa. Peetero omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
1: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka. Kisoboka naawe okisobola ate n'oli akisobola. Ensonga eri emu kuzuukusa bwongo. Obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka.
2: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
3: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Obugagga mu nsi bantu toyina ky'ojja kukola nga tekiriimu bantu okifunemu. N'olwekyo tukuŋŋaanye nnyo abantu tusobole obbaggyamu obugagga. Tuleme kuŋŋaanya bantu ng'ate tubeevuma bwevumi oba bo nga batwevuma. Mutunulye kampani zonna ezitunda ebintu wano mu Uganda eziruddewo, kiki ekizikuumye okubeerawo? Ekizikuumye kampani ezo bantu n'abakola ebintu ebyo kubeera n'amazima. Nga tuli mu kwezi obujja butya bwe tuyinza okubeerawo tufune n'ebyokulabirako ebituufu. Kambawo ekyokulabirako. Omugenzi Mulwana yatandika kampuni ey'amata nakati weeri, naye buli lukya egenda eyongerako, buli lukya egenda eyongerako purodakiti endala. Lwaki? Nti abantu abagirimu bayiiya. Ate kye basooka okukola kukuuma mutindo gwa kampuni eyo we yatandikirako. Kakati gwe ampuliriza okuumya omutindo ku bintu by'okola. Bw'oba ofumba wooteeri okuumya omutindo. Tukuuma omutindo mu bizinensi ze tukola. Nga waakagitandika bw'oti ky'omanyiza bakasitooma kinywerereko. Ate okiyigirize n'abaana. Nti ne bw'oli batoliiwo abaana bajja kuuma omutindo kampuni esigalewo ebeerewo omujjwa n'omuzzukulu bonna basobole okugiganyulwamu n'ekitundu mw'ogikoze kisobole okukulaakulana n'okweyongerako. Naye bwe tuba tutandike kampuni tutandika nnyo kampuni nga tuzinoonyamu bugagga olumala obufuna ng'olowooza nti kiwedde ne bwekomaawo. Obugagga bufunye busobole okuggwaawo ngaye tolina walala w'ogenda kubujja.
2: Ako kitaba kya Katonda. Omukozi waako
4: omukozi waako abadde akutuusibwako
2: St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera nnyo kabi kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 7 4 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8. Tulina ne UNEB Center number
5: ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
6: Bw'olaba kibuto ngululu atudde ku kibuluzi ky'emizinyambwa ng'otegeera tekirabika agenda kukikuba ebbunguli. Omutaka zizitongwa buzito nze nnumbye. Kati leero ndeese ekisoko ekigamba nti okukuba omuntu ejjeeka w'empe nakyo kitegeeza okukuba omuntu emigga emiyitirivu ennyo. Ekisoko kino kyatandikibwa omutaka zizitongwa buzito nga kyava ku miggo emingi egyakubwa abantu mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka mu kiiko y'eggwanga olukulu owaka w'empe eri ey'obukiikaddyo okwaliwo oluvannyuma lw'omubaka Segirinya okufa bwe kwava ekisoko ekyo.
5: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
7: Eno radio za piensi ya etegese mpaka zaka kesa ebye mizanyo.
8: Enyabo we wano tukwaniriza.
7: Eri gati jempisemu ya mwe.
8: Eyo yafe enyabo.
7: Oh, right. When is the gestation period?
8: Mama nzigira, siku tegede bulungi.
7: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Naeche mbuza, okwe wandisa kutandika ddi?
8: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, era kuatandika dda.
7: Mpozi kwa sete meka?
8: Jiri emitwale ebiri, joka.
7: Emitwale ebiri za Uganda, oba mafaranga.
8: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
7: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, oba ne wemba nechikaru nchibawa.
8: Nyabo sente tuzagala mukashi.
7: Mwina akaunti?
8: Akaunti tujiina mama.
7: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
9: Alright.
8: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
7: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
8: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
7: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
2: Kakensa bw'ebye emizannyo 12 mu mukaaga. Era okwewandisa kwatandisa dda 12 jokka. Jjangu ku Radio Sapiens ensambya okulira n'ekereziya okwopera eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiens ya. Kakensa bw'ebye emizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady. Weebala okuwuliriza 9 tonyise nyafama.
7: Kyatabu.
2: Radio Sapiens ya. Enkulu zeya magazi. Twice was the sound of the time check. Esawa siwe setano ezekiro time check ekutusibwa ako bena musigansi mbiwo ne MTN momo chikuge mama chikuge aloka aloka Erinyi muterikwayo, teri kuzikiza, wenyigire mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kuminyumu vya 22bet.ug, betting yu wabulewe ilio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili mwetano, na ukuta wakulu.
5: Tenda munyaka tunyise nyafama.
10: Oh mwana nasanga. Okuri yongo sanga. Nasanga simukasa msanga.
5: Radio Sapiencia.

Alright, wabali nyogwe na chaji okumide kochi endamu nyakutunye zenya Radio Sapiens ya tuyatambula na akatimba akebye misanyo oline pade siruma gombebez tuchiabe bera mpola mpola ne 22bet kula wu account osuburo kubera ngo siba ne 22bet changu nyo kubera ngo kula wu account gena msimu yo wogenda ku internet ojia kubera ngo teka 22bet.ug then bono genda website ya fengeze ujia kubaira ngo gendo wali chigambo register chinyi game juu zambi wakusaba ukuli ya manyago nini namba yo en namba yesim katuwali awagenda promo code ujia kubaira ngo teka u akatimba awagenda promo code ujia kubaira ngo teka u akatimba then nyiga mchigambo register ujia kubaira ngo wega taku 22bet ensonga zona Siberenga zitambula. Tunaweza habiri mwetani, tukirizwa kuberango siba. Chokana wa siba, berango siba, nobuvunanyi ziba. Asiba, berango siba, nobuvunanyi ziba. Buli chiberenga chitambula nga wichino kutambula. Option zizo na 22bet yezina. Atera, buwangula kasimbe uja kuberango kafunirao. Buwangula kasende uja kuberango kafunirao ku 22bet. Abazanya vacho games kwe ziris gabira dala kasende. Abazanya ka aviator nibiralabyo nebigwa mu ko eryo kujja kubira ngo bisanga ku 22bet bobo siba sibana buvunanyizwa atanawe sabiri mwetantu kirizwa kubira ngo siba ku side eyo mumbira ngabo yitambula atanafuna mipira agenda ku kodi oberengo osiba ku mipira afuna ku mipira agenda ali 22bet oberengo siba kugambye soko jeyo ka ordinary runakola jjo twalide ordinary odi 10 Muchinana. Kati ndadeyo odi chikumi mipira ebiri ordinary. Alibadi na yoko eriku docket. Wikinga eunzi kabwe top kiliza kuberango iti kwa koli CTU. Na kasto mbebe za gamba. Ntikuwa atawano mbebe ziye komanda. Kastanku gamba ntikuwa atawano manyo mbebe ziye komanda. Kwe lumba bulumbi kudocket yoberengo finali city ezo. Genda kutuentu beti yoberengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wesa avili mwetanto kiliza kuberango siba. Tuberenga tubebira mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita disatu munya hash woboita ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita disatu munya hash tuberenga tubebira mpola mpola ale badi kweri over ziri biri bene ordinary mipire biri odi chukumi egurunata deo ordinary echiro mipire biri odi chukumi chinana neberanga ya tuwa descend kati gendo berengo jayo odi chukumi mipira jiri ebili gendo wali 22bet oberengo siwa kasto sibisa buvunanyi siwa ngoweza habili mweta anoku daguru tuberenga tubebera kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash kakati omusambi wa timu ya Liverpool aitibwa Elliot Anderson mwanyo mvubu kono mungereza Elliot, omusambi etuwa Have Elliot, oba Have Daniel James Elliot, omusambi wa timu ya Liverpool, kampeni ya wete, yabadde ku timu ya Aston Villa, ngaliyo kupanja, jiavu denga, awanda lulusu. Have Elliot, ku timu ya Aston Villa, yavu deyo umutende saitu wa Unai Emery, amwanda lulusu, uruwe ngeriji ya mwisizamu. Ye jaroza nti yabadde eringa etemere ttaka ku kariya yi watenga yomku basambi abangereza abato abadde bestudde nadala mupangi libadde sembi ne Liverpool bali banga tibagenda muko sanyo ni bamusindika ku timu ya Aston Villa abiringa kupira yo ku season na ye agamba Unai Emery musajja muzibu nyo kate kariya yi agitemere ttaka era singa tegali mateka gana aga UEFA ntito ina kuzanyira club zisuka biri mu season ye mu January yali avayo ku timu ya Aston Villa mwanyi UEFA ina mateka yukira agenda ku timu ya Aston Villa yali azanyide yo ku Liverpool mpira kwa Premier League wemba sera bidde kakati agenda ku timu ya Aston Villa Liverpool yali azanyide yo ku mpira ku mu season ye kwa Premier League kati atine kwa Aston Villa naberanga azanyye yo ko kumutende samwade yoko game kati weyaga lilo kubiranga akula
switch mu January wachiri afune walala wabajo muwa akapira. Ngati chichi asoboka kubanga mateka gai UEFA gagamba. Omusambi mu season yemu. Katingeno jetukira mwe ya bili abili mukaga bili abili musambi. Aino kusambira timu emu yoka. In fact, aino kusambira timu bili zoka. Taina kusuka timu bili. Mbusebu. Otanike season ngolimu Liverpool. Ngai Rio Tiendersoni boyali achikoze. Omalofu ne loni dilu ku deadline de. Ogele kutimia Aston Villa. Okube yoko. Mbu ate mu January olokuwa Aston Villa tekuwa kapira mbu ofune timu yokusatu netta tebikirisibwa UEFA amateeka gayo gagamba omusambi mu season yemu yeta alina okubeera nga asambira timu zibiri tezina suka biri kati Elliot Anderson ne kimukwatira kwa Aston Villa musajja watu ekimukwatira kwa Aston Villa embeera nebeera nga teyatambula bulungi omutende sitamuwa kapira ebintu nebeera nga bitabuka era oluvannyuma lwa game Liverpool gye yazanye gye buvuddeko nga basamba timu ya Wrexham y'omu ku basambi abakozeseddwa ku klabu ya Liverpool naye yagambye yejjusa olunaku lwe yalowooza okukkiriza londi y'oku timu ya Liverpool wadde nga yaliko n'okubeera nga asobola osigalirayo ddala abeerenga bamugula ku permanent deal ku bukadde nga 35 agambye ebyo nabyo bakujja badde tayinza bikkirisa yadina kamu na akeddagala kwa Aston Villa yazanye emipiira gyabadde gyabadde mwenda kampeyini yonna nga kuliko eja Premier League ena jukira Elliot Anderson yeraba ngaali kulevonda lengeri gye yalinga muvubuka muto najja nga akubira ddala eddiba kubanga tuogera ku musambi akoze n'obulungi ku timu za Bungereza nadala kutimu ya under 21 ya Bungereza. Inazi jukira, Bungereza kama wangula impake za Euro. Kulevo ya under 21, Elliot Anderson, ya londi wangu msambi wa tournament. Wimba siravide. So, chikulaga levo kwa abadata ambu ya anti, abadata ambu ya kafeska wa gurunyu, ne Aston Villa. Wadeavudeyo, nga, ebimu kubia wandi sa awangu de impaka za Europa League. Na ya gamba, mbela jiaisemu kwa Aston Villa tajagaliza musambi mulalai na kuberanga ajita mkubanga akasajja ka Unai Emery kabaddeka mulabanga ngo bachi ngateka mwaka pira hatu lwa kumiyo ku Liverpool na gamba kaisemu igali mwenye basambi tibachi hati ya nabina kuzimu gumutende simuise uvi ne ajafuna wana akunyigira akuteke kasenge abiringa akunyiga umuulide umanyi Elliot Anderson wono mutufu boteru wana konga oli myaka ejo gyali myaka 23 atenga abadde atandise bulungi nga yomukuba sambi abalowoozi bantu bagenda okuddako mu kkuba eddiba naddala kutimu eggwanga erya Bungereza ne kuma clubs ag'enjawulo oba oyinza okuyita awo tulabyeko ku kabasambi abazze ne bakuba omupiira ku myaka emito naye ate wetubalowooleza okubeera nga basituka betengerere bakubira eddala eddiba akapiira ne kabira nga kabula simanyi abaludde nga mugoberera mpira waliwo omusambi gwe bayitanga Fred Adu era ndowooza professional contract yasooka gisayininga mu Major League Soccer nga yina emyaka 14 y'omu ku basambi abali balowoozebwa nti ye Pero omupya Pero ono we Brazil nga bagamba bafunye Pero omupya musambi yitwa Fred Adu neje byaggwera yabulanga bacwezi akapira teke yongerako watenga ku levels za once okuba ku myaka 14 yali akupira dali diba nekagana kati Elliot Anderson mutufu abatende solumba inzo kutulira na kutira waka singi kwa kanaka kapira kagani Alexander Pato kati kemba wa ichokula bila kei chama angu abaludi wabazenga mungo bila kapira sibino vya kagwa mbugu Alexander Pato mumu njukira kutimia AS Milan ngachari mutini Alexander Pato na wangula ne Golden Boy Award nga buli omu agamba ono omwana ze eddiba lyagenda okuba agenda dikuba ya na milisensi Alexander Pato naye Alexander Pato akapira kafumu kabufumus keyakuba ku myaka egy'obutini gikonna bwe yatuuka myaka mwalina okubira akapira kabula era okukakana kati sawa zino inzo kubuza omuntu Alexander Pato jiyabulira nga tabanji jiyabulira. Ne wadenga yomukwezo talent ezali zizi nga za amanyi.
tugende wala bwe babogere Moses abagoberere nnyo ng'ombebezi babeera babimanyi omusambi ayitibwa Borjan Kalukic ku ttiimu ya Barcelona yajja in fact ne batandika n'omukompeyaringa ne Messi Borjan Kalukic ng'ayokya era buli omu ng'alowooza Borjan Kalukic agenda kuba eddiba ne mukerera amwenyi omanyi waliwo abagayira esambu agenda kuba eddiba n'embwa yeesigama ennyama naye embwa weetuukira okwesigama ennyama olaba embwa newekkuta n'ogiwa ennyama nekkuta ng'etuna kontunuli era waakiri enoonya wegitwala n'esima ekinnya n'egiziika n'egamba kenneeterekere yeeterekera butera okukya kati Borjan Kalukic yali alowoozebwa nti ajja kuba eddiba n'embwa yeesigama ennyama oba nemukerera amwenyi oba omukerere mukerera amwenyi be eddiba limale mu sepiki nitandika n'omugerageranya ku Messi Borjan Kalukic naye olwa pressure eyo n'okulowooza nti bali bamubanja nnyo batandika omugerageranya ku Messi akapiira we kaabulya tewali yamanyaawo era bye bali bamusuubiramu okukola kapiira teyabikola Borjan Kalukic kati ngezaako okukulaga nti ono musambi ayitibwa Averio.